Mishile maungu ya misho ya emisori provincial di Maputo Mushai Monica Novela Vatsongwa na vambiri valuzile vutomi ku heleni ka viki hikwalaho ka ku cheleliwa phoyizeni edorobeni la Kilimani xifundzankulu Zambezia mhaka leyi yi tiyisiwe musumbuluko lowu hi munyiki wa mahungu a xibedhlela xikulu xa Kilimani Aldo Culpa loko ka vulavula ka vakoloni vatsali va mahungu munyiki wa mahungu a vule leswaku mhaka ya ku sangula yi humelele mugangeni wa 17 December lomu mamana wun'we a lumbetiwaka ku va a chelele phoyizeni la ku dlaya makondlo ka mphungu wa n'wana wakwe wa lembe la ku velekiwa. Mhaka ya vumbirhi yi humelele mugangeni wa Zalala ndzhaku ka ku va ntsongwana wun'we a phuzile murhi wa xilandi. Aldo Culpa a vuleni leswaku vatsongwana lava va fike xibedhlela na se va le ka matshamela ya ku karhata hikwalaho a swi kotekanga a ku va va lamuleliwa hambileswi mintirho ya wudhawu yi endleka hinkwaswo a ku va ku ponisiwa vana lava. Huvu yikulu ya tawuthethisi tikweni hi tsatsiya vakoli ni vapaluxi va mahungu a ku va va landza ntirho wa vona ndzeni ka nawu ni xihloniphu a ku va ku nga paluxiwi timhaka leta ha khixiwaka hi huvu leyi. Ntsatsiyo lowu u humelela hikwalaho ka ku va ku ni timhaka ta ha xuxiwaka hi huvu ya tawuthethisi ti kalaka ti nga faneli ku va ti paluxiwa. Tanihi ku vula ka xiyandla xa murhangeli wa huvu yikulu ya tawuthethisi Matilde Maltesh, ku paluxiwa ka timhaka ta ha xuxiwaka swi nga veka mhangwini ntirho wa xisentxa ni ku va vuthethisi li nga ha fambi hi tindlela tinene. Matilde Maltesh a vuleni leswaku swa tiveka leswaku mukoli ni mutsali wa mahungu a zama tindlela hinkwato a ku va paluxa mahungu kambe ka leti yelanaka ni xiyenge xa ta vuthethisi a fanele ku haxa mahungu hi vunyaminyami a ku va ku nga paluxiwi timhaka ta ha khixiwaka leswaku ku nga voneki mpfilumpfilu ka timhaka ta vululami tikweni. Munyiki wa mahungu a vulavula musumbuluko lowu ka vakoli ni vatsali va mahungu ndzeni ka makungu ma chiwaka miti ya vuthethisi na swipfalo swi pfulekile enkongometweni wa ku tshineta mintirho leyi ka xitshungu ni ku va vatsali ni vakoli va mahungu va tiva entelelo wa ntirho lowu. Holobye Nkati wa ta ntirho genero ni asan social a tsatsiya vatirhi va Instituto Nacional de Segurança Social a ku va va hitekela mintirho ya vona ndzeni ka nawu a ku vekiseni ka mali yi tsemiwaka vatirhi. Ivete Alan a vule leswaku timhaka ti humeleleke masiku ndzhaku ta ku yelana ni ku jikisiwa ka timali swi kombisa ku kala matirhelo manene ndzeni ka hubyana leyi leswi hoxelaka vatirhi ni mfumo. Nkarhini wa kona Ivete Alan a vule leswaku vurhangeli a li faneli ku miyelela mhaka leyi hikuva mali leyi vekiwaka INSS ya vatirhi hi fanele ku seketela mutirhi wun'wana ni wun'wana loko ku fika nkama wa ku humula mavabyi ku luza vutomi hambi ni maxaka yakwe. Alani a vulavula musumbuluko lowu a doropeni la Tete ku pfuleni ka nhlengeletano ya hubyana leyi ya Instituto Nacional de Segurança Social. Ta matshamela ya nkama vaxiva ta matshamela ya nkama wa vula leswaku wa humbirhi lweyi doroba la Tete li ta tshuka li hisa ku tlula hinkwawo ya tiku ni 37 grau centigrados ku landzela ncayincayi na 32, ximoyo na Maputo 31, Beira na Nampula 30, Inyambana na Vilankulu 29, Pemba na Kilimani 28, Kasilixinga anga fika ka 26 grau centigrados. Muyingiseto wa kurhandzeka lawa ave mahungu ya mixo ya emisori provincial di Maputo rindzela man'wani hi nkarhi wa ntoloveto. Thank you.

0: Aguimba Valdemiro José Lokako Papa Muroga. Ele kusungulene leswaku hloka maka Yesu e vulavula hi mavabyi ya dzedzedze kumbe malaria. Kutani hi hlaya leswaku hakanyingi mapeneu hi wone lawa kutani mahlengetelaka a ku va ku tumbuluxa kumbe ku tumbuluka toti suna nambe ku va dreni ka wone kumeka ka mati ku hambana ka wone hi ncini leswi kutani nga swi encaka leswaku tinsuna ti tumbuluka mitini yezu a ku va nakone hi timfekelaka mavabyi ya dzedzedze 082-321-2787 Tatana Júlio Minjan.
1: E qual é a mala Jacina?
0: E mamu na ina e qual o Igu Minjó Camaga?
1: Mala Jacina.
0: Ninguém na maquin?
1: A malária, mala Jacina, com Jaca, e que sai em Sarumacaia, e a mala impeja, e como deve ser, e marido, e se der a matriz, conforme isso, maga, abriu a sua, né? Enga, abriu a minha cadeira, marido, e mosquiteira, e na rua de pesca, e marido, e mosquiteira.
0: Aí, se nem cuba aí, bela lá uma salada, nem uma coffee aí, na aí, marido, mosquito.
1: Nada, manajo.
0: Jú. E já
1: engelei.
0: Anu kumang.
1: Aí, foi. A licença abriu especialmente para a coisa que é de suna, para uma comida mal de amalar. Venga.
0: Para a casa de lago vai, como a Nalena, um chile é 8-4 aí, o Tramseca. Cambi, se jangani, da Tanamunguambi, e quem se lajou. 82-84-80 e enche a gente que vai cuidar de infecção, com a vadia, malária, e enche a gente que vai ringa, com a comeki, com o tumbuluca, com o tala, tisuna, mitinejo, com a canhiga tisuna, e todo o tumbuluxa com a vadia lawaia, zezeze com a malária. Ao cheio, Nina Mani. Nebula na mani?
2: A Tatana Albino não era boa de chugun.
0: Ninguém ama quem Tatana Albino.
2: Ah, no dia hoje achava a malária. E uma vez lá o acanhengi. E né, vano o que é E futa. E para... e ambal em peso. Lumo itama kako, iwa i kuidara ama moskitera la wa inikak, iguimba sempre luko ijako ete, futi iwa ipumele la la vena, lenge varisi adoro afamba kawa futela lumba kaya, akanyingi la vena luko matata futela, iwula wula shakuwa inga sutivi, ikuwa mojluana. Une maele o tsara tisuna swikone leswi ya loko loko si mobilizara vanhu para ku va pfumela ku va ku kutiwa vula ni gamala
0: kan mambi itlangelela swa
2: kan mama mati swa hombe
0: inkom 8:43, 82-84-34-80. E Tlangalangu Shenene Lokome Bekan Shengelo. Yana mahlweni ku va mi fonela mi hlaya xa nchumu. Hoy hoy nina mani. Nina mani?
1: Awu, Joaquina.
0: Hi shiye tana wangani bula na mani?
1: Ha, una Francisco Kumbi, ati wa ku tshiki ku lomu Ponta Douro.
0: Ngena makenda tana Francisco.
1: Ya akuti tsekela ka malaria lawa eka mavadlo ya malaria hikoku mama malinteza hi ta yisa fila leyi tshamaka lomu makintaleni ti ya chaya chama timpali ku nga tshami na kwini byanyi a ti swa kona leswi aplika ti suna ti tswalela na kolomu ya hospitera. Oh. Ya loko kumeka na weni xikombiso xa malaria no tsutsumela ka xipitali ya kuma ku dayiwa ni mati lama tshamaku matitaleni lomu yi tshama ku chelachela misava kasi ma swi ta kota ku ma haxara u kelakela misele ma ta kota ku va famba ma nga tshami mataleni mhaka ya kona mama xivatina
0: hi tlangeli tatana loko mi swi kota ku va mi beka nhlengelo swona. E 45 minutos. Oi, Roy, ni bula na mani?
3: Mamana vilankulu.
0: Ina tatana wanga, e kuma...
3: Eu não ouvi de Xibongo. Kumbi Xibongo, kumbi província, San Steve.
0: Tá chau.
3: Antes da nambu katembe, Salvador Xilau.
0: Ina tatana Xilau, lingen?
3: Oi, a magayuli wanga itisanda wangandi. Muntu mina ndira ka usiku ya ti sungulele ti suna tolonzeni na xava xikaxana xa tirha ka wona
0: kumila
3: ndirha ka kona ku gamukene ni misinyanyingi ya ti tumbela ku lima misinyeni ya mikindarani yula swipinyoza sende u pumbapumba mati lawa masenja ben ta tumbela ka mati ti kula ku lima ka mati
0: kunene
3: ya tende ti hlayisa enkensile ku yini handla ni nghena moyeni masiku na nyolanyana.
0: Kanima vitlangelela swa
3: kanima mbutirao
0: chao chao. 8:46 8284 kutani ya mahlweni ku va hi amukela vadyondzo va 27 ku xenge xa gingirika Maputo a emissor provincial Maputo. Mimani hoy hoy.
2: Mamana ni tlhela ni buya ku ni leswi swi saleke a ku va ni hlaya ku va ku tsematsema rito a ni ndzhaku wa konsedlara lava va tekaka a maredi va hakela lomuya ka tikampeni va ku i parafuwa a swilo swi ta swi nga dyiwi hi mapatu ni tihuku va vhiolara nawu loko swi siza yini loko u vhikela a makhofu kumbe xisalada wena u gama u vabya u fa a malaria ma dlaya bya ni bya ku va ni va consider-a leswi swimbanyana hileswaku a hi dyondziseni vana a ku va va tshama hi ku va va kukula va susasusa leswi swa swigagana swikotela swi hisiwa hi tlhelo ngopfungopfu lava va tshamaka lomu ya ku talaka mati lomuya a va tali ku va va banyana a swi hlelana parao loko va mpfula yina mati ma tsutsuma ku tala ku ma tshama mbangu wun'we hi lana malaria ma dyulaka kona tisuna to tlhotlha ya ku dyaka hi tivonela ngopfu a mavabyi lawa ya malaria a leswiyana swa dragawa hi xavaka ni va konsedzera leswaku loko ha ha hungata sala a va teki dragawa va tlhavika a kwarto va etlelaka kona ankama ti va vonaka swaku bya va dya ku muka va susa lexiya kureka hakanyingi a dragawa byi tirhisikala vutomi byeswi loko hi kokela a muti luwa ni wu suna byi fa ya hina vabiji hina ni wu suna hi kumeka na hina maproblema but loko u sungula hi ku wu byi beka u vika lumuyana wu suna byi tsutsuma o byi fa u ga mubota ta etlela wa ha tivi wu suna ani mama
0: ngomngop swinene hi khensi nhlengelo tatana
2: mamana tivao
0: inkomu 8:48 radio Mozambique emissor provincial de Maputo. E a Matlene Kuvá e a Mikela Vengset. Auxene, Nibola Naman.
4: Auxene, nós aqui, né?
0: Auxene, Leminjan.
4: I'm going to go to the house. I was going to go to the house.
5: I'm going to go to the hospital.

0: Mahungu ya xifundzankulu Maputo mihlayeliwa hi Alberto Langa. Komandanti Jeralo wa maphoyisa ya tiko a tivisa ku tshimamisa ka vuvoneleli lomu switarateni swa tiko ka masiku mataka nkongometweni wa ku vhikela timhangu ta mimovha mayelano ni ku tshundzekela ka nkama wa mumu. Joaquin Sivi a tiyisa leswaku ku ni switirho hi ku enela a ku va ku landziwa ntirho lowu ni ku va maphoyisa ma fika hi nkarhi wunene lowu ma fanelaka ku tirha kona. Mayelano na swona, Joaquin Sivi a tsatsiya vafambisi va mimovha ku va va xixima minawu ya mafambelo manene swanga ndlela ya ku tirhisana na maphoyisa ni ku hlengela eku vhekeleni ka timhangu. Timhangu ta xikuvalisa tikweni lana ku lulamisiweke ku va hi wa ntlhanu wa taku ku ta endliwa nhlengeletano yikulu ya maphoyisa ya vuvonelela switarato a ku va madokadoka hi mhaka leyi edorobeni la Beira xifundzankulu Sofala. Komandanti Jeralo wa maphoyisa ya tiko Joaquin Sivi a vulavula musumunuku loyi edorobeni la ka Matsolo ku haxeni ka mpalwa wa 34 wa majornada ya maphoyisa ya transito. Na ku endleka leswo maphoyisa ya doroba la ka Matsolo ma khomile 25 wa mimovha ya ntleketlo hi ku hoxela minawu ya ntleketlo ku katsa ku kala ku fika lomu mimovha yi baliweke ku va yi ya kona. Mimovha leyi yi khomiwe ku fambeni ka ntirho wa xisencha wu landziweke eswikanekisweni swa Matola Sede na Imfuleni. Ka mimovha yi khomiweke, 12 yi kumeka ntsindza wa xikanekiso xa Imfuleni, kasi leyin'wani yi kumeka a Komando Municipal. Munyikelo wa mahungu ya maphoyisa ya doroba la ka Matsola vula leswaku ka ntirho lowu ku ve ni 30 wa swikhatiso hi mali yi pimiwaku hi 180,000 wa mamitikale. Sergio Baf a humelerise leswaku swikhatiso swi nyikeliweke swi kusukela ka 3,000 ku ya fika 10,000 wa mamitikale mayelano ni swihoxo swa kona. Vahanyi va ka Mavoko xifundzeni xa Bohani va tlhangana ni swikarhato swa mafambelo hikwalaho ka xitarato xikalaku xi nga le ka matshamelo manene mhaka yi tshimaku ngopfu hi nkarhi wa timpfula. Tanihi ku hlaya ka vahanyi va muganga lowuya, mafambelo ka xitarato lexiya ma karhata swinene hikwalaho ka swikhele swi vangiweke hi timpfula tineke masiku ya ugamu lana mhaka yi nga tikisaku hi ku tshundzeka ka nkama lowu wa timpfula wu taku. Sekretari wa muganga wa le ka Mavoko Armando Kanyane a byelile mintirho ya Radio Mosambiki leswaku ku khendlemukela ka xitarato lexi swi tlulisa mpimo hikwalaho ka makamiyawu ma tleketlaku maribye ni misava na ma tirhisaku xitarato lexiya, kambe a ma seketeli hi nchumu a ku va xilulamisiwa ka leswi chiwaku responsabilidad social.
1: Haleni mugangeni wa ka Mavoko a swikazati leswi hi nga na swona sweswi hikwalaho ka xitrato. A xitrato xa ku tekela a xibuxa sawu a Mozala a teatere industrial a Mavoko a xileka matshamelo lamanene. Hi leswi endleka leswaku a mimovha leya mitsongo para xihasa Mavoko ku va ni swikazati. A leswi endleka ku a xitrato lexi ka kwezi xa Mavoko xi nga le ka matshamelo lamanene. Hikwalaho ka makamiyawu lama buyaka hi mafebrera hala a khulula. A makamiyawu ma tirhisa xitrato lexi xa Mavoko lexi i tambe a Mavoko hi lani ku nga ni a teru industrial a nga lani ku cheliwaka kona a nsila leyi bindzulaka ka nkuponi ya Mozala. Hi ku ni a impreza leyi yi kumeke a contract leswaku hi yoni hlayisaka a nsila liyani yi sukelaka a Mozala. Kamba tinkuponi leti a ti hi pfuni hikwalaho ka ku lunghisa a xitrato.
0: Premier Secretary wa Frelimo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo a tsatsiya swirho ni vakhuzeli va Frelimo a ku va va vumbana. Carlos Zavala a vulavula musumunuku loyi ka liendzo lakwe la ntirho a ku va a ya tlhamusela leswi bohiweke ka nhlengeletano ya 19 ya swirho swa Frelimo yi landziweke doropeni la Ximuyu xifundzankulu Manika. Ka liendzo leli, Zavala a ha kombisile Joana Mondlane a nga ta va Premier Secretary wa Frelimo wa nkarhinyana. Mitwi le mahungu ya mixu ya xifundzankulu Maputo man'wani ka minkama ya ntoloveto.

0: Rafael Bata, Lukaku, Buyamjanchiwa, vem, querida. 9:34, Xixenguixá, Gingirica Maputo, lá na Cutanita, cá, Rambainsela, Camarxungula, e as fontes Ancul Maputo. E nem muitas reculos, ao Xê, nem Minjane.
1: Em como a Lucela atangela com nene Joaquina Blancoli, eu lá com o misco de bomia, me quer mexer, né? Quando a Tuxicarte, eu não sou a jambo ratava na monta, sou a malanga se manguenita. Olha os banchanos lá, eu sou
0: Ega kunene.
1: a magia se matica.
0: Matika. Ok. Kambe lexixini xikuvalisaka leswaku ku ta ve ni dansa ku hlayo leswaku ku ta ve ni xihomisi ngopfu swinene nga El Nino. Então, ei, mhaka ya ndlala ya ni xikuvalisa.
1: Mfumo swo swo ukarhi u khavela exitshungu bandle va xitshungu wa xi tiva eku hlayisa swakudya leswaku swakudya ku swi hlayisa njhani u twa ndlala ni swi tivi. Antigo, mas
0: e
1: só.
0: Então já não chamo de fazer algo dia, né? E dia já tenho que sair isso. Não tenho que vai junçar bem, fumo tenho
1: que
0: os basiça.
1: A ninguém escuro meu quando chama. Nisso hoje, nem a velha, a chalene, na rua, a batom ano,
0: o
1: segundo,
0: o segundo,
1: a ninguém escuro, a ninguém escuro. Amaga e cura. Ambas as suas, olha aí, a
0: Nisho vou nele pé. Né, só com nita joalio.
1: Ah, babo. Tava com sua nova tiva jansalé. Lácea, vai com a nova tiva jansalé.
0: Mas ele lua, tata na angaxa, ele jo. E a na ali com a 1950.
1: Antigo.
0: Lá com ni mamela em tanga, né? Não ingue a anga se vê com.
1: A gatota, a gente vai lembrar.
0: Mas já vou na 1950 e ele. Ah, ok, o mega show.
1: É, já lhe simjo a jansa. Lida isso.
0: E fanela ku va hi ti vonela kutani na duma leswaku loko mfumo wu hlaya leswaku hi fanela ku va hi hlayisa swakudya leswaku hi nga dli de qualquer manera hi tiva ku nga hlayi leswi hi nga tlangi hi swakudya hikuva ku vonani van'wanyana vanhu va kalaka va nga xi tivi a xava leswi a dan loko a xi vona swaku a xi boha a cikumeta entao u fanele ku pateki hi da hi ku pimela
1: ni nga ku nyika a ntiyiso ku sa hey wa vona swi vongu mafexiwada u dla munhu wa mutlovelo ka wun'we ntsele kala ka fexiwada va chela
0: Mão de vaca,
1: mão de galinha,
0: patinha, mão de galinha e patinha.
1: Ah, velho.
0: Ok, mamãe leva pra gente aí. E dá feijão, feijão. Ó, tu nunca feijão, leva mamãe na bangamba.
1: Dá no feijão, tem.
0: Dá mão de galinha.
1: Mão de galinha. Dá mão de vaca. Ali é um paz, a campanha ali.
0: Um ganja é ali feijoado. Se tu entende, eu não lembro se ele que chama em
1: si. Já, quando eu acho função, eu abandono a frente, eu acho função com uma puta toda vez, eu acho função, se é boa, né? Lomu a coqueleque, e se roxo, a bandalele, a guaxo, a yanze, ni canto anano, só quando ela ia o pumba é uma zolonga, lá uma tacana, uma boneca, uma mulher, a gente nica a partir do frilimo. Se ela chocar, Luiz Avala, olha só que swa leswi ni lisima ngopfu swinene ku va swirho swo bandla leswi swi hanya na swi twanana ngopfu swinene na ku hi ta vulavula hi ku hi huwa yi biwaka i vahanyi va le ka mavoko vahanyi va ka mavoko leswaku heyi a ta ma fambela a ti na byalanga siniya swileswo va ba huwa ni va kombela eku pfuniwa hikwalaho ka mfumo u va lulamisela exitirato lexi xi kongomaka ku ka mavoko na xisukela senu a dorobeni la ka Matsolo. Nakona ubugawuni bya vhiki ku ve ni nkhuvukulu ngopfu swinene exifundzeni xa ka N'wamba laha vurhangeri bya xifundza lexi valulamiseri va nkhuvu lowu va endlaka i nkatsakanyo wunene mayelana ni mafambelo ya nkhuvu lowu patseke evachayi va lomu tikweni ni va matiko man'wana ku patsa na Estados Unidos d'America, Afrika-Dzonga na Eswatini lawa Joaquine man'we kata malulamiseke a ku ya chimbutela evayingiseti ka lexiyenge.
0: Kunene uhlaya utiyisile na 9:38 ya ku sungula lawa hi lulamiseke vayingiseti
1: eyi to ba emagasi ya mpfundla hi kuma exifundzeni xa Buwani lomu hi yaka ya kumana na kulori Rigoberto Xisano lweyi a pangaleteke eliendzo la murhangeri wa bandla la frelimo xifundzankulu Maputsu ka Luis Zavala lweyi a baka ndleve eswilo swa bandla leswi a ku va swi hanya ndzeni ka ntwanano.
2: murangelo manje la Frelimo ichifunza ku Maputo Carlos Zavala asatsia ti membro ni vakuzeli vabanja la Frelimo kuva papatsana kantwanano Carlos Zavala avula vula muvululwi lani achifunza xa Bohani ka dienzo la kwela sikula rimwe Carlos Zavala kumeka achifunza xa Bohani kuva ata khamusela leswi swinga tsimbiwa ka desima primera conferencia de quadros inga ambiwa achimoyo achifunzeni xa Manica
3: mas também serão decisões que nos unem. Serão dois que demonstram que o Partido Frelimo é o partido das massas. O Partido Frelimo é o partido do povo. E que nós temos de estar próximo ao nosso povo. É a nossa insistência. Insistir porque o povo moçambicano existe, porque este povo moçambicano ama Frelimo, ama a Camata da Presidente. E nós, como membros e militantes, o que temos de fazer é estar próximo ao nosso povo. E as deliberações que saíram da 11ª Conferência Nacional de Quadros, camarada, não só acompanhamos no papel, mas para implementarmos, não só em palavras. E todos nós acompanhamos o discurso do encerramento da 11ª Conferência de Camarada, presidente Daniel Francisco Chapo. E aquele discurso, camarada, não só é para interpretarmos o discurso, mas sim em ações concretas que visam melhorarmos as condições de vida da nossa população. A aproximação com a nossa população, a resposta à nossa população, não continuarmos somente a acompanharmos e não darmos resposta ou soluções à nossa população.
2: Kona Mucha Carlos Zavala Kumbise, Joana Mongani, Angatawa, primeira secretária interina wabajana Frelimo, Lani Ashfunzasha Boani. Joana Mongani, Afala Andawenga Siwe Itatana, Afonso Sambo. Kamaritu ya kusungula, Joana Mongani, akumbela kumbana ni kupatsana kavana wabajana Frelimo, Lani Ashfunzasha Boana.
4: Eu indicada para tais funções não significa que eu tenho muita força ou poder de todos nós que estamos aqui. Isto significa que eu trabalharei com todos os camaradas que estão aqui. O sucesso de tudo dependerá do trabalho, da colaboração de todos nós.
2: Awe marito ya kusungula ya Joana Mongani akumbikisiwe kina mukha kuwa sekretara interina wabanja la Frelimo ate ka kongreso da lembelitaka.
1: Inkomu Rigoberto Shisanu mailano ni mangulawa mwabalaka imitriwita kane lanzo wabanja la Frelimo ishimu sha shifunza nkulu mapuzi ngomgopule shifunza ni shambuane la hata nilatoke kwa namu rangiru wabanja lele Carlos Zavala lue abakantleve eswiro wabanja lele. Agora se tira nzenikanto nano angu mitino kwa kupumbeka emadzolonga la umatakana maumelela nzenika bandla lele leka no vyora jina 42 minutos evulile shaku vayi vile kama voko vakareba bahuwa ikula kata mafambela makala kama nga tsamsekanga kusikula shaku astrato deshtu kela kase no emgangeni waka biluwa na mozal na shikungu mkusina kama voko ashile kama tsamela manene leswi swi endlaka leswaku hambi movha ya ku tirhisa xitsungu nga maxapa se yi nga fambi hi laswi lavekaka ha kona xileswo na kulori Alberto Langa hi lweyi a buleke ni vanyi va ka mavoko lava va baka huwa va kumbela i lulamiseriwa hi timhaka leti ta matshamela ya xitarato amugangeni luya wa xifundzeni xa Bohani.
5: Vahanyi va muganga wa le ka mavoko xifundzeni xa Bohani va tlhangane ni swikarhato swa mafambela hikwala ka xitarato xi kalaku xi nga le ka matshamela manene na mhaka leyi tshima ngopfu hi nkarhi wa timpfula. Tanihi ku hlaya ka vahanyi va muganga lowuya, mafambela ka xitarato lexiya ma karhata swinene hikwala ka swikhele leswi vangiweke hi timpfula tineke masiku ya ugamu lana mhaka yi nga tikisaku hi ku tshundzeka ka nkama wa timpfula. Sekretari wa muganga wa le ka mavoko Armando Kanyane a byele mintirho ya Radio Mosambiki leswaku ku khendlemukela ka xitarato lexiya swi kurisa mpimo hikwala ka makamiyahu ma tleketlaku maribye ni misava na ma tirhisa xitarato lexiya kambe a ma seketeli hi nchumu a ku va xi lulamisiwa ka leswi swi chiwaka responsabilidad social.
6: So haleni mugangeni wa ka mavoko a swi kazati leswi hi nga swona sweswi hikwala ka xitarato. A xitarato xa ku tekela a tibustação a mozala a ti a teri industrial a mavoko a xileka matshamela manene leswi endlaka leswaku a mimovha leya mitsongo para yi hlasa mavoko ku va ni swikazato a leswi endlaka ku a xitandzulo xa ka kwezi xa mavoko xi nga le ka matshamela manene hikwala ka makamiyawu lama buyaka hi mapedrera hala a khulula a makamiyawu ma tirhisa xitandzulo xa mavoko lexi i tambe a mavoko hi laha ni kuma ni a teru industrial a nga lavi ku cheliwaka kona ansila leyi bindzulaka ka nkupfuni ya mozala hi ku ni a impreza leyi yi kumeke a contract leswaku yi yoni hlayisaka ansila liyani yi sukelaka a mozala kambe tinkupfuni leti a ti hi pfuni hikwalaho ka ku lunghisa a strato hi leswi endlekaka leswaku a matiko leswi tindzelaka ka nkama wa timpfula loko mpfula yo na ngopfu swi ta kazata ngopfu swinene a ku hi huma a mavoko na hi tirhisa a xitrato lexa xikulu xa ku khata muzawu avahanyi tiko ku ni nhlangano lowu hi viki na wona lani ku vitaniweke van'wamabindzu va nga va agent ekonomiko lava va nga hi pfunaka hikwalaho ka ku lunghisa xitrato kambe ku tirhisa sweswi a hi se va ni nhlamulo voni va hlaya swifana ni mitavamba xifana ni hi nkupfuni leya John Seed va hlaya swa ku voni va nga nyikela makamiwa ya ka kwavo leswaku ma tlakulula mazizi ma ta bya ma ta chela a xitratweni kambe va levani ku va kazateka hikwalaho ka ku pfumala ka kombuxitivi ku pfa ku ni vambeni lava nga pfumetelaka hikwalaho ka ku wa basisiwa a makamiyawu a ku ta lunghisiwa xitrato xa ka mavoko hi ni kambe a impreza leyi a yi verifyede yi hlayisaka nsila lani na yona yi nkupfuni leyi tirhisaka makamiyawu ya makulu kambe a va tlhateki a voko para ku lunghisiwa xitrato a leswo xa hi tshamile ni mfumo wa distrito hi va hlamuselile i mhaka leyi yi tiviwaka ni distrito kambe ku ta tlhasa sweswo a hi se va ni nhlamulo lowu vonekaka swaku ku ni ntiso lowu ku encekaka leswaku a xitrato xa ka mavoko xi va ka matshamela lamanene hi xiuni xikazato xikulu ngopfu swinene lexi hi xi khazaka lani a mugangeni wa ka kwezo ka mavoko.
5: Sekretari wa muganga wa le ka mavoko Armando Kanyani loko a vulavula hi ku khendlemukela ka xitarato xi tlhanganisaka muganga lowuya ni doropa la ka Matsolo.
1: Inkomu na kulori Alberto Langa Joaquina hi leswi swi tweke ka mavoko ka hluphekiwa.
0: Mhaka leyi ya maxapa ni matshamela ya switarato
1: vona ku a mfumo nkarhi wu ta na wu lwa leswaku vanhu va nga tleketliwi hi swipangwa
0: my love a xipangwa wena my love
1: xipangwa leswixipangwa leswiya
0: my love
1: eyo nada a swi humi
0: musianga
1: ya a swi humi vanhu hakanyingi va tlhela va famba hi minenge samova maxapa ya kumeki kahle sineka mavoko
0: ya ku biyela ya kombela mfumo wa molotana perenzer matolari
1: i le buwani
0: Geraldine yole maga yole nzava ya kombela halani ku va mi hi vonela mhaka xitshongo xa xaniseka
1: ya xi khuliwa nyana xitarato ka
0: yina yi tshungu pela jiri ni chuma nyingi
1: swa switsongo
0: taka nyana tira mutorotoro nyana
1: mutorotoro u hala nyana laka
0: xitarato maxapa matangeni
1: hi to nyima hi ba mandle
0: ure mamani wa tira
1: wa tira mhaka Geraldine
0: no vyoreji 48 minutos
1: loko poko pela emiganga ya ku hambanahambana xifundzankulu wa mputo swoswi hi kongoma emugangeni wa le ka n'wamba lomu mugangeni bya vhiki ku veke ni nkhuvo wukulu ngopfu swinene lana ku veke ni vayimbi va amerika va afrika-dzonga va eswatini ngopfungopfu na ku lomu emozambique vavulwe va Merasia Dumos ave ku sene madala ya ya
0: hambi spetaku
1: lowu hamba spetaku xaku senia ku ve mabelito ku ve na vanyingi va kona senia
0: se belito hi mani
1: leyi ijara ka n'wamba
0: okay
1: muyimbo ka n'wamba ya na ya ku ve na vagresievura ave nkulu ngopfu swinene xileswo juvida ngopfu hi yena a tweke emarito ya lava kumekeke senia lava kumiseke ku tsaka ngopfu swinene hikwalaho ka masungulo lawa ya mfumo wa xifundzeni xa ka n'wamba
0: Xifundza xa Nwamba vugan'wini bya Viki xi yamukelile nkhuvukulu wa ndzumba wa ta vuyimbeleli lana ku kumekeke vayimbeleli va tiko ni va matiko ya vambe ndzeni ka nkhuvu chiweke Festival International da Muamba Moa Fest. Ku fambeni ka masiku mambirhi ku ve ni ku tlakuxiwa ka ta ntumbuluko wa tiko lana handle ka vunanga ku kombisiwile nakona swa vuvatli mintirho ya ku hambanahambana ni ta maswekela lana a ku tlakuxiwa leswi xifundza xa Nwamba xibindzulaka swona ku fana ni nyama ya mbu buti ni swin'wana swakudya swa tiko la hina la Msambiki. Jaime Mirandolino, murhangeli wa Festival International da Muamba, a endla nkatsakanyo wa ku tsakisa hikuva hi ku vula ka yena swi kotekile ku landziwa hinkwaswo leswi a swi kunguhatiwile.
7: Mayelana ni nkhuvukulu lowu nga endleka xifundzeni ka Nwamba, xifundzankulu Maputo, hi nga vula leswaku i nkatsakanyo lowunene hikusa hinkwaswo leswi hi tivekiseleke ku va swi endleka swi endlekile hi vavuntlhanu ni mudlivela. Swirilanganya a swi nge choti ka nkhuvo wa ku fana ni luwa. Ya tshemba leswaku matirhela ya nkoka swinene, ya ku tika swinene, kambe hinkwaswo leswi hi nga swi pimisa, makungu hinkwawo lawa a hi na wona, na tshemba leswaku hinkwaswo swi fambe hi tindlela letinene. Ya swi tiva leswaku ku ni ku hoxa ku nga ri kungani ka leswi ni leswiya, kambe hi ntshimantshima hi vona leswaku hinkwaswo swi fambile hi tindlela letinene. A vanhu lava nga hlengela ka nkhuvo lowu ya swi vona leswi va tsalaka ka ma Facebook, ka ma Instagram, ni ka ma message lawa hi ma kumaka va hi rhumelaka hileswaku hinkwaswo swi fambe hi tindlela letinene. Swi nga vi kona swi kalaka swi nga fambanga ha hombe, mara ingaku hina hi nga swi tshikisa swosiyani kumbe hi nga swi veka hakuva swi nga famba hombe. Ma leswi hi nga vulaka swona hileswaku leswa ku ka swi nga fambanga ha hombe eka nkhuvo lowu u nga vi kona hi wavuntlhanu ni mudlivela, hi ta swi dyondza akuva eka nkhuvo lowu taka ka n'hweti leyi taka ka lembe leli taka akuva swi famba naswona hi tindlela.
0: Jaime Mirandolino, murhangeli wa Festival International da Muamba, ni nkatsakanyo wa ndzumba wukulu u dyunteke vayimbeleli ku fana na Kappa Dash, MC Roger, Elio Beats, n'wana wa Cabo Verde Grace Evora, n'wana wa America n'walungu Karen White, Kelly Kumalo wa Afrika-Dzonga, Lisa James na Gabriela va Musambiki, ni van'wana vayimbeleli va tiko ni va matiko man'wana.
1: Inkomu, Joaquim Vilangulo, hi le ka 9:52. Ya, ka hina swin'wana laha.
8: A ka na swin'wana?
1: Ja,
8: timhaka ta style. A va mukumise.
1: Style u nga mukumise, a wu mihleva. Mulavu nga mukumise style wa tiva.
8: Kunene u hlawutisile 9:53, xi tlangile loko mi vuyile mi ta gingirika na yini namuntlha mundzuku hi ta va kola.
1: Kunene ta va kola, ya tekeleka ka hinkwavo vayingiseri va veke na hina ka lexi xiyenge xa namuntlha.
9: Instituto de Línguas kusukela 1979 valavetela ku tshinzekela ka wena. Swoswa swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo.

0: Xifundza nkulu Maputo. Inhlikani kumana njiralo maphoyisa ya tiku jokisivi alava kuva kutsima misiwa ta vonele la switaratweni akuva kupumbwa nhlayo ya vanhu valuzaka vutomi hi kola ka timhangu ta mimova. Munti wa ta dyondzo ta le mahlweni ta maphoyisa anga Academia de Ciences Policiais ya Cipol u seketela amarito ya laveko wa ku tirhisiwa hi ntsima u tlharira ximanguva lawa kulweni ni ku helisa terrorismu ni vubibyi n'wana byo xelaka tiko ra hina. Muyingiseri wa ku rhandzeka, leti i tin'we ka tinhlokomhaka hi ti lulamiseke ku va hi ti tshokovetela ku fambeni ka Inhlikani Maputo wa namuntlha wa vumbirhi 15 ka Ndzhati a nga Agosto wa 2026, nongoloko ku kumekaka mavokweni ya David Ntimana ka vululamisi ni vukombisi, kasi Afonso Magole i mukhomiseri wa marito ni mimpfumawulo wa yohoyo. Kumandani jiralo wa maphoyisa ya tiku jokisivi alava kuva kutsimamisiwa ta vonelele a switaratweni kuva kupumbwa nhlayo ya vanhu valuzaka vutomi hi kola ka timhangu ta mimova. Leswo swi humelela hi kola ka kuva kuvonekeke 230 wa vanhu valuzeke vutomi ku fambeni ka ntlhanu na tin'hweti na yin'we ta ku sungula ka lembe na n'waka hi kola ka timhangu ta mimova. Nhlayo leyi i handzu wa 169 wa timhangu ta mimova ti vonekeke handle ka lava luzeke vutomi ku vonekeke 189 va limaleke ku tlula mpimo. Loko ku fananisiwa mpfhuka ku fana na n'wexemu ku vonaka ku yehla ka nhlayo ya vanhu va luzeke vutomi na n'waka hi kolaka ku va hi lembe ra 2025 ku vonekeke 409 vanhu va luzeke vutomi hi kola ka timhangu leta mimova na ku limaleke kusini wa 300 wa vanhu ka 326 wa timhangu ta mimova. Mahungu lawa ma paluxiwile musumbulukulu a doropeni ra ka Matsolo xifundzankulu Maputsu hi kumandani jeneral wa maphoyisa ya tiko Jokisivi ku fambeni ka ntirho wa ku khangula makungu ya 34th edition des jornadas da policia di transito ntirho endliwaka tikweni hinkwaro. Jokisivi a vulini leswaku hambileswi a nhlayo ya vanhu va luzaka vutomi hi kola ka timhangu ta mimova yi kombaka a ku yehla, kambe ku ni laveko wukulu wa ku va ku tsimamisiwa a mintirho ya ta vonelele ra ta mafambelo manene a switaratweni swa tiko kongometweni wa ku va mhaka ya ku fana ni leyi yi pumbeka lomu tikweni.
1: Sabemos que o principal fator desta realidade continua a ser o comportamento humano. Apelamos veementemente a todos os utentes das estradas, com particular destaque para os transportadores de passageiros e mototaxistas, para que observem escrupulosamente as normas de trânsito, pois a prudência salva vidas, nosso e precioso valor.
0: Ku fambeni ka majornada lawa ma lulamisiwaka hi maphoyisa ya ta vonelele ra mafambelo manene a switaratweni, maphoyisa ma lulamisa makungu ya mabulo laha ku basopesiwaka a vachayeli va mimova hambi hi xitshungu hi leti yelanaka ni timhangu ta mimova a switaratweni.
1: Está agendado para dia 18 de setembro de 2026 na cidade da Beira a nossa reunião nacional da Polícia de Trânsito, que será seguida do primeiro Fórum de Segurança Rodoviária, onde nos propomos a debater de forma aberta para juntos discutirmos e partilharmos ideias e soluções para a problemática dos acidentes de viação.
0: Makungu lawa ma endliwa ndzeni ka nhlokomhaka ingo cada viagem segura é uma família feliz. Leswi vulaka leswaku mafambelo manene a xitaratweni intsako ka ndyangu un'wana na un'wana. Na ku endleka leswo munti wa ta dyondzo ta le mahlweni ta maphoyisa Academia de Ciences Policiais a Cipol wu seketela marito ya laveko wa ku va ku tirhisiwa hi ntsima u tlharira ximanguva lawa kulweni ni ku helisa terrorismu ni vubibyi n'wana byi hoxelaka a tiko ra hina. Mahungu lawa ma tshokoveteliwa hi Stelle Manyisa.
2: A Academia de Ciências Policiais, a CIPOL, anga muito wati jonzo tala enxa ta xenge xa ta poisa. O melisan laveko kuva kuveni kutla kushua avu tivi drinyiki wakama poisa ngofu ngofu. Driele na kani takutiva akutirisa swidro swa ximanguvana lawa. Kakulwa ni vujambana ra ku hambana mbana ro endlekaka ka miganga inga ringani ya tiko ngopfungopfu ka timhaka ta vudumeli byi endliwaka a Cabo Delgado. A CIPOL a vula leswaku maendlelo lama tirhisiwaka na muhlakasi ku ya kulwa ni vavanuna lavana va ku hloma a nga va terrorista swi nga endla i nga ri matshamela lawa ma enelaka hikuva vahlomi lavaya va tirhisa swibyo swa ximanguvana lawa kutani ku ni laveko ku va maphoyisa kumbe mintamu vhikeleli yi tiva ku tirhisa a switirho swa xinyan'waka a ku va nyimpi leyi lwiwaka ni vaterrorista yi va nyimpi leyi nga ni nhlulelo hi tlhelo ra mintamu ya vhikeleli bya tiko. Marito lama vuliwi hi murhangeli wa CIPOL Rodrigues Nyuwani loyi a vulavula wa wumbirhi lweyi ku pfuleni ka nhlengeletano yikulu yi kongomaka ku dokadokisana hi mayelana ni ta vutlhari lebyi nyikiwaka maphoyisa ndhawini liyana, vutlhari lebyi fanekelaka ku va byi tirhisiwa akulweni ni vudyambana ra ku hambanahambana kumbe ni swin'wana leswi nga hlaselaka a tiko ra hina.
3: É nossa convicção que o combate ao terrorismo não pode ser abordado de outra forma senão numa perspectiva mais holística em que percebamos a interligação de fenômenos do crime organizado. Acreditamos que a procura de soluções para os problemas que emergem neste domínio ultrapassa questões operacionais e táticas atualmente em uso, devendo passar igualmente pela valorização das experiências profissionais e pelo contributo científico de diferentes atores aqui presentes.
2: Nkameno kona Rodrigues Nyuwana a vuli leswaku nhlengeletano liya yi sunguleke wa wumbirhi lweyi yi kongoma a ku dokadokisana hi mayelana ni ta ku fikelela tiko hi ku tirhisa lwandle. Ku ni laveko ka marito ya ku Nyuwana wa ku va Mosambiki a hantla a tlhari halani ka ku fikelela a lwandle enkongometweni na ku va ku nga voneki madyambana ma nga nghenaka tikweni ra hina hi ku tirhisa a malwandle.
3: A escolha deste tema fundamenta-se na necessidade de colocar no centro do debate sobre a ordem e segurança públicas questões de criminalidade marítima, desde a pesca ilegal, a pirataria, a poluição marinha e demais crimes ambientais, bem como as estratégias para sua prevenção e combate. Defendemos que o desenvolvimento sustentável de Moçambique depende, em parte, da capacidade do Estado de controlar, proteger e garantir a ordem e segurança públicas no seu espaço marítimo. Sem isso, a posição estratégica do país no Oceano Índico corre o risco de se transformar em fonte de ameaça e insegurança em detrimento da prosperidade.
2: Marito ya Rodrigues Nyuwana murhangeli wa CIPOL loko a vula wa wumbirhi lweyi ku pfuleni ka nhlengeletano leyi yi nga ta patsaka maphoyisa ni tinhlari ta muti lowuyana wa ta tidyondzo ta le henhla na nkongometo ku va ku dokadokisaniwa hi mayelana ni ta tindlela leti ti nga tirhisiwaka hi maphoyisa ku va ku fikeleliwa tiko ra hina ni xitshungu nambe ni swibya swa xoho.
0: Matsonzo ma matleketlela ya vanhu ni minzwalo mugangeni wa le ka Mavoko xifundzeni xa Bohane xifundzankulu Maputso hikwalaka ku va xitarato xi kalaka xi nga na matshamelo manene. Alberto Langa.
4: Vahanyi va muganga wa le ka Mavoko xifundzeni xa Bohane va tlhangane ni swikarhato swa mafambela hikwalaka xitarato xi kalaka xi nga le ka matshamelo manene na mhaka leyi tshima ngopfu hi nkarhi wa timpfula. Tanihi ku hlaya ka vahanyi va muganga lowuya, mafambela ka xitarato lexiya ma karhata swinene hikwalaka swikhele swi vangiweke hi timpfula tineke masiku ya ugamu lana mhaka yi nga tikisaka hi ku tshundzeka ka nkama wa timpfula. Sekretari wa muganga wa le ka Mavoko Armando Kanyani a byele mintirho ya Radio Mosambiki leswaku ku khendlemukela ka xitarato lexiya swi kurisa mpimo hikwalaka makamiyahu ma tleketlaka maribye ni misava na ma tirhisa xitarato lexiya kambe a maseketeli hi nchumu a ku va xilulamisiwa ka leswi swi chiwaka responsabilidad social.
5: So haleni mugangeni wa ka Mavoko a swikazati leswi hi nga na swona sweswi hikwalaho ka xitrato. A xitrato xa ku fikela a xibuxatawu a Mozala a teatero industrial a Mavoko a xi le ka matshamelo manene. Hi leswi endlaka leswaku a mimovha leyi leya mitsongo para xata mavoko kuva ni swikazato ale sentika ku a xitatulo xa ka kwezi xa mavoko xi nga le ka matshamela manene hikola ka makamiyau lamo buyaka hi mapedrera hala a khulula a makamiyau ma tisa xitatulo xa mavoko lexi i tambe a mavoko hi lani ku nga ni a teru industrial a nga lani ku cheliwa ka kona a nsila leyi bindzulaka ka nkomponi ya mozali hi ku ni a impreza leyi yi kumeke a contract leswaku hi yona yi hlayisaka a nsila liyani yi sukelaka a mozali kambe tinkomponi leti a ti hi pfuni hikwalaho ka ku lunghisa a strato hi leswi endlekaka swa ku a masiku leswi tindzelelaka ka nkama wa timpfula loko mpfula yo na ngopfu swi ta kaza ngopfu swinene a ku hi huma a mavoko na hi tirhisa a xitrato lexa xikulu xa ku khata muzawu avahanyi tiko ku ni nhlangano lowu hiwo hi viki na wona ni ku vitaniweke van'wamabindzu va nga va agent economico lava va nga hi pfunaka hikwalaho ka ku lunghisa xitrato kambe ku tirhisa swoswi a hi se va ni nhlamulo voni va hlaya swi fana ni ntavahamba xi fana ni hi nkomponi leya ya John Seed va hlaya swa ku voni va nga nyikela makamiyo ya ka kwavo leswaku ma tlakulula mazezi ma kabya ma ta chela a xitratweni kambe va levani ku va kazateka hikwalaho ka ku pfumala ka kombuxitivi ku pfa ku ni vambeni lava nga pfumetelaka hikwalaho ka ku wa basisiwa a makamiyau a ku ta lunghisiwa xitrato xa ka mavoko hi ni tambe a impreza leyi a yi vero sese yi hlayisaka nsila lani na yona nyikopfuni leyi tirhisaka makamiyau ya makulu kambe a va tlhateki a voko para ku lunghisiwa xitrato aleswo xa hi tshamile ni mfumo wa distrito hi va hlamuxelile i mhaka leyi yi tiviwaka ni distrito kambe ku ta tlhasa swoswe a hi seva ni nhlamulo lowu vonekaka swa ku ku ni ntizo lowu ku encekaka leswaku a xitrato xa ka mavoko xi va ka matshamela lamanene hi xoni xikazato xikulu ngopfu swinene lexi hi xi khalisaka lani a mugangeni wa ka kwezi wa ka mavoko
4: sekretari wa muganga wa le ka mavoko Armando Kanyani loko a vulavula hi ku khendlemukela ka xitarato xi tlhanganisaka muganga lowuya ni doropa la Khamatsolo
0: hi gemeta hi lama vulaka leswaku ku tlula 300 kasi ku tlula 35,000 wa vanhu va rindzeliwa ku va va kumeka ka nkhuvo wa nyama nga Festival de Carne xifundzeni xa Magodo kolomo xifundzankulu Maputsu ku lola nkhuvo u nga ta endliwaka kusukela Mugqivela nga dzana wa fika Ndzhati wa n'hweti i tsutsumaka tanihi ku rungula ka André Ribeiro wa xiyenge xi hanyelaka ku tlakuxa ta nhluvuko wa vamabindzu hi xiyimo xa xifundza lexiyana
6: nkhuvo wu ta endleka hi leswi hi swi xuvisaka xiswona leswi hi nyimelaka swona ka nkhuvo lowu wa ku kulungela o ka ntlangu lowu wa nyama hi Magudu hi nyimela a mintirho yinyingi leyi to va yi endleka hi siku leli ku ta va ni a ku tlanga ku ta va ni mafeyira ya ku kombekisa leswi Magudi a bindzulaka swona hi tlhelo la vufuyi hi ta va ni ku kombekisa swiharhi leswi swi fuyiwaka la Magudi hi ku landza ka mintirho hi ta va ni na swona a swakudya swa ku hambana hi ku hambana swi ta va swi swekiwa kola naswona hi tlhela hi va ni ntlangu lowu wa ku cina wa ku cinisa muzimba hi nga leswi nga xipetakulo va xi chasaka hi xiputukesi i ta va ni ntirho lowu na wona u to va wu endleka ntirho lowu a wu kobrariwi nchumu ku na loyi hakelaka pura vuya bukela kumbe a tlangela siku leli la nkhuvulo wa nyama
0: marito ya André Ribeiro loko nkarhi na kona lweyi a tiviseke ni leswaku ku ta va ni swibomba ni switimela swi lulamisiweke ku va swi tleketla vanhu lava nga ta navelaka ku ya enkhubyeni loko Ribeiro a vulile marito lawa wa vumbirhi lweyi loko a ta va a bula ni vakulu va mahungu va xichichi lexi.

ani xivoni xihukwana lomu xihahlwini kutani kumbe xana va ta chuka va yi khoma hikusa he kumbe hi yo ndlala kumbe leswaku swi te yini ke masiku lawa va swi rhandzisa swinene ku chika va ni khomakhomela swihukwana lomu ndlwini 14 hours kasi 3 hours na 30 minutes hi navela ku va hi nga bula na wena ke muzwanisi wa muyingiseti kahlekani lowu wa namuhla hi ni mhaka leyi chukaka yi vonaka ngopfu swinene lomu amahanyeleni yezu lomu amugangeni yezu mhaka leyi yi hi susaka vuzongo mhaka leyi yi hi tshikaka kunene hi le ka ku vindlavindleka hi kanela ngopfu hi mhaka ya ku va vanhu va zandzisa a ku ti susa vutomi va ti sunga ya lava ku zandza ku va va ti tsimba kumbe ku nwa swinwananwanana leswaku va ti suvisa kasi swoleswo a ku za munhu a tlhasela hi mapimo ya leswaku swa dzingana ku va ni ti tsimba swa dzingana ku va ni ti sunga swa dzingana ku va ni nwa kumbe muzi kumbe mpfini a ku va ni helisa vutomi byanga hi loko swi te yini i sathana kumbe i ku bindza ka vutomi swoleswo swi humelelaka ku va yi bulisana ha yona ke mhaka leyi ku ya tlhasela haya ka 14 hours ku sampela ya vindlavindlekisa ka miganga ya ku kasi kutani hi nga navela ku va loko u ta va u ni nghena hi ndlela ya ku komanyana swinene u vuhlaya leswaku loko lamutini ku chika ku humelele mhaka ya ku va munhu a luze vutomi hi ku va a ti sunga swi hena munhu leswi swi tolovelaka ku va swi humelela swi hena munhu swi tolovelaka ku va swi yenciwa lamutini ha swi tiva hine hi vaafrikana kutani swi nyingi leswi swi tolovelaka ku va swi yenciwa la kaya loko munhu e luza vutomi hi ku ti sunga imtsini leswi vakokwana kumbe lamutini tanihi xihena swi tolovelaka ku va swi yenciwa a ku va mhaka leyi nga phikeleli leyi nga tami hi va kone ntsini leswi swi tolovelaka ku va swi va kone kutani i ku va hi bula hi tlomatloma hinkwaku kholomo leswaku hi ta kota ku va hi kumaka ku khoma kone hi ta kota ku va hi bulisana kahle ka ni lowu.

0: Limonsetta leno hoy hoy.
1: Ihlekani bakali bomba.
0: Ihlekani kunene, ihlekanisana mani?
1: Na Jolie Salomon.
0: Mungwambe muleka khongoloti munjani?
1: Ekhona babi bomba bona umumu.
0: Mhm.
1: Langa singulekile.
0: Singulekile mani.
1: Singulekile langa ali ahumulile nkama unyinganga humula shega.
0: Amabonela yini tata?
1: Amabonela bali bomba. Kankamale wena ka bona lo. Muntu laba sabangani model okuthi sunga lo.
0: Yeah.
1: Ale kwavasa kutomela mbindzela. Ah, basi po. Ya saka rata bali bom. Automeke ndi zafiara poki aku ana esos. Kuni mikama kuli spomane kama kupomala. Kele wonke dzesa kumina tili ndava shikuma kama nkwawo kuti utati shunga vhele kuti avo saku e mina na muthelo bya ndi zakani kuma chunga u khovetsa nwi nda usanja ndifa kuba ku fa isu sa
0: impela
1: ai isu sa mbali bo
0: ya
1: se sa karata vhela matsane lawo
0: a shupa man
1: a shupa
0: itangeli tata inaka loko swi chuka swiku tano lo munje ni ka muti tani hi swihena hi swini leswi swi hentxukaka swi tolovela ku va swi hentxiwa
1: a ni swi tivisa a hi nga humeleriwa hi nghozi ya matshamelo ya ku fana mali swi a ni swi tiva khale ka kona loko munhu a lava ku tixonga tsumbuleka na a nga siki xonga a va mu teka pfinyo leyi a nga lava ku timba leyi va mu kwapa hi rona hi liya Ako kumula ila sako wa pangari yungi tsunati ili siya njega kaya na mungu. O kari shaka lala kaya. Tere kuli kumuna gati suunga. Ana aniti.
0: Ah, telefoni tatata na jisone. Ah, Ishikani.
2: Alo, Ishikani bai.
0: Ishikani tata.
2: Isidro Banzi, a partir do posto administrativo de Xidengele.
0: Oh, a Xidengele, minjani.
2: Nico, na papai, a Xanigele, com leva a lanza lá.
0: Isso. A Xanigele, Banzi, a Dumba, mutava muito com milha em choco maca isso.
2: Canemam pai, muito com milha em choco maca. Na Cuba, a lixo, uma outra zona, ué, na voz. Khale ka matiko kumbe khale ka utolo loko swi humelela leswi ndyangwini wo karhi a swo?
0: Ya.
2: Loko a nga va ku lahliwa loko a lahliwa a tshikela yena le nga fanele ya vanghani na yena tindli le hingama. Xa vumbirhi loko se ku gamiwa ku swekiwa petso a swo leswo? Para va phunguli va vanda va le xaka la va anguti liyane yi sweki wa ri kweli ngoti a tholes
0: a pinza le dzi fadya ku ditimbadzo
2: le dzana ke tshi anga ditimbedzo sino mkhake tha yi dile sino a ku sweki wa mpetso va sweki wa phungula vanda va yani ba uri ke tiva va tsara ku a khomule le ku yini le baleka la mjangweni ku fama a swi hindza hi ka nyingi kunene fane nguzi ya mova yi kona ya lamu ya ntumbuluko wa lexaka swoleswo
0: ya
2: se ka tiki wa simbiliyani a ta va luzi kona munhu xikumbe xi tenga xa parole ku ri ki koza swoleswo ku ma wa minawu ya kona enamisela manje ya swolisi africanism ya hina yi dumeliwile hi vamasulawona vula mina ni bale kahle la ngosi bena
0: ya
2: africanism ya hina yi nghenele yini
0: hi va
2: masulawo ya loko swi ku humelela lalo kuti afrika se u beliwa tinhlolo u fembiwa mi ta va mi dungana mi nga ha yangulani a tolo a ku swekiwa phungula a swo toka a ka bou agora mara ku u nga wi ta va masulawo ya laha nyamuka swi nyikile kerekeni hinkwaswo swa wena swikwembu naswona swa swinene swa ku biha swi nyikile ka xikwembu swo va xinani
0: impela
2: ku ni bilani
0: impela
2: a kahle kani njhe ya hina yi vadiruwile hi vamasula woya ya ka kumbe tin'anga leswi a tola ku nga swiku mpeze hi nyanga ku fikiwa munhu wa mpeze hi vuya tiva ku murhi u na magazi
0: ya
2: a ku na woxi a no hizi tuni ta madrawn
0: vadyiwa mali
2: vadyiwa mali va kha u chela swigono swa ku a ku nani munti é uma coisa simples isso, não tem nada a ver com o pé, mas isso não tem nada a ver. A pena era assim, eu até que o canzinho, o tiro na borda, o meu cambita, o tico na borda, ele pediu. Ou, eu vou fazer veneno, o tico na estrela, o chai, ele pediu. Agora, o fico a fungula, o tico na minha, ali pronto, moro, eu vou ali pedir a langúzia, o tico veneno, o famba. Agora, papá.
0: Yeah.
2: Swi fa mapele matini swi vona leswi a swi tirhiwa hi nsinya a khulanga hi magona la a khulanga hi ku femba la ku lavela madala swin'we loko munhu ava ku i hweti a xinga ku ri wa khamelo wa ku para hweti tshinga para munhu a tiva a swa madala maswozi a fika ni zia leti yini yi dumeliwile kwidalo teka hinkwaswo teka muti wa wena u nyikela kwini a kerekeni swin'wana swi va udlalela swona nyikela kerekeni kereke yini uqhinga ni ku xokoxoko para yi ku pfuna va swi tiva vona yi nga va wotisi va gwelelisuka na tona va ta swi tiva vona yaka
0: vona
2: ku lavela vona
0: ya ya
2: yi nga va gwela u gama u va fundisa wena u ta vona timhaka kari na madani fanele ndzi tsakari
0: van'wanyanatlangeli mbanzi 3:43 hlika
3: Olha, ele é da minha mãe.
0: Oh, a mulher com ele, me janeza também.
3: Ah, é bom, chegador.
0: É isso, na Dumba, só com Magamui comigo.
3: Nada, não põe, mas tem um início sentado com uma sobrela, ninguém está chacana.
0: Já.
3: Já não estou sentado chacana, para não me mandar um gênero para me chacha.
0: É canela, é que eu tata. Ncini lexi xi endlaka leswaku munhu a nga zihapi misa ku teka pindzu ya tisunga ku nwa veneno nakona loko swi te tano swi endleka swa kutano hi ntumbuluko ncini leswi swi endliwaka la mutini
3: okay ya mhaka ku tisunga swa ku swi endla ha yini swa ku munhu wa tisunga swi na kanyingi strength ra munhu wa tisunga munhu wa tisunga hi wukwele a tisunga ku dli a heta vutomi la yena hi wukwena xa wubizi a munhu a nga va ni timhaka ta tikulu a vona swa ku timhaka leti a nge ti gwenti a teka pindza ku ti ntswi hinkolweni a ku yena u heta maproblema ku va nga heti maproblema agora a munhu loko a file hi ku tisunga munhu loko a file hi ku tisunga a ni nandzu munhu loyi a ni nandzu kuta a dlaye munhu a swi te vutomi bya munhu hambileswi i nga yena a nga tisusa vutomi a khaleni ka kona kumbe hi xikwadra kumbe hi lomu hosini lebyiya bya xintu loko a ya ku lahliweni munhu loyi a va mlahla na va mfasi tingomondo loko i li mparti bya xikwadra loko i li lomu ka tihosi ta xinto a munhu loyi a wo tsindziwa mavoko ku sa a dlayile a susi moya wa munhu hambiswi nga yena a nga ti dlaya o kumbe loko a lahliwa a nga lavisisiwi mpela dyambu vo n'wi helekanyisa ku ini a lavisa norte sul hi leswi mi nga swi vona na va swi endla malembeni ya kona wolawo a hi swoswoswi swoswi hambi munhu o fana li jele a nga ha bekiwi tingomondo a nga ha tsindziwi mavoko vo n'wi lahla damage mamanero swo swa lahlisiwa swona khale maxikhala swi ni nawu hi swona papa hi swoleswo a mavonelo ya nga ni nga na wona
0: hi tlangelile tata hi tlangele kunene haya dumba hi tatwa mavonelo ya va munga
3: Ah, what a geletella. What one of them at Gabriel Mashaw come back out here?
0: Ah, I'm Ginger, I'm some one.
3: It's on the time, my source up again.
0: Inco.
3: Ciao.
0: Yeah, hey, wait.

0: 해보사 아시에나 사토 고타니 아시에코 네나무사 Fava mulahlana a hingakanyile swini nthlamuselo. Fava teka homa pindza lawa vatlatleka kumbe vamubyita ha wone fa swini nthlamuselo. Namuhla kutani ake hena lexi xinga ni nthlamuselo. Ke hena swa ku yila ke. Kumbe hiso leswi yenceka ka swi yencela ka leswaku a timhaka ta ku vavanhu va ti timba va ti sunga ti va ti li ti nyingi. A munhu a nga chave ku disusa vutomi na te mumbenyana munhu ange yo phela ni kombela nga ku byaliwa mina ihlika ihlika ani
1: kani mambo
0: ina ihlika ni sana mara
1: hey amakali eh ya tika le manje ni wala sina fani na mabuso wa kwa ni mara sina fana ni wa sina fani papa magale ya binza ya yan binzela futhi abimele ukuthi awunda ikamla njana nesimanje ya lezi siba ka papa ila wabona magale ikunoyi wani
0: akuma amuna
1: angali kubani kunoyi wangosiyendi Shawumbiri ngeta bala ka sona. Kune lesi sa kuve nje lesi. Tsukele leve a ka ndhawu so. Baba nge se ndo khadi hlamula le.
0: Nakuta pumba mfuma wulu wa radu dzako so.
1: I'm going to go to the house. Lia ku mula ala ala ku tiye jama ku bomba kwata dimo wa ana maka o tsone sa ni tumle benta ka ku tikole le kwa le tuma le le xi hene xa ku munhu a ti ve a ti ana vela goda a ku phuza muti na sa zwi a zwi batanga won ku mama da ya aba hi rivalini swinene ka nkumana ka ndhawu leyo munhu loko a ni vutomi leli la ku munhu a ni xitolo xa ku phuza munhu a hi kombele ku loko a wu boyisa loko lili koho a lo mi khoma munhu lweye loko tlha wu phingela wa phuza murhi thuxa kumbe goda leya a gwela ka henhla tlha a khwela henhla thuxa a nge ti khwela ka wumbirhi kani ma papa
0: inkomu tata hi tlangelile swo
1: Calma.
0: 13 horas, né? 52 minutos. Oi, oi.
2: Elias Andrés Andamé.
0: E na?
2: É. Me jogo com dela sim, o Elessi. Se não, me lembro, em 1981, na Nilinte Zueme, né? A Força Especial. anil ka xitala de service lahani a xamankulu kwa humelela munwa mamana va holovisana ni nuna agama ateka pinza ati tswinya nkolweni de verdade va famba va mutlhankha loko va mutlhankhile va boyi na yena ntizweni lani a ni tiza kona então loko va mubisile ntizweni lani a ni tiza kona va ta khasa va mu presentara swa ku mamana loyi i mpfi u tisunga majini hi konsegiri ku va hi mutlhankha então ni mu vutisa ni ku mamana wena a wo tisunga ku iha no tisunga a wu dywa ku fa ku in a wu dywa ku fa ku in para yini para ku va ni nga mu enti leswaku va pa a continuara a tisunga ni mu byela leswi mi byela lavana mi phazami ngopfu swinene hikusa naka mi mu tshikela tidlaya mi buyiseni njhoku mi dlaya mini sweswi wa ningela papayela
0: na ku kuma tata
2: ni ku mu buyiseni benjo ku mu dlaya sweswi xa no mu vona sungula ku susumela xa wa chava ku dlayiwa mi gambe ni ku mu bekela makasi la ha va mi teka va mi beka mi teka a kapa ya mi ni tlhantekelani ka makaca kusuhi ni ndleve ni ku ya xa sweswi mini ni dya ku ku dlaya loko ye papa yi xega mina ni nga hatiya tidlaya kaya ni ku nada ni faka tirudzin'we ehenhla leyi na byi khata hikwala kusuhi ni ndlela de verdade mamana lwaye ku fikela ka dzodzo siku a nga ha za nga pimise ku va dyo ku tidlaya ku hele algoidos meza gama ya tlhela boya ku kha ni mambu papayi ne ni nge he tidlayi por isso a munhu loko a dyo ku tidlaya kumbe va mu kuma laha hanya ku dya ku mu kwapa principalmente hi tindzo dzodzi yana nga mpa dya ku tidlaya ha byona a nga ha tiphinda leswi nga ti humelela ka van'wanyana kusuhi i muzi wa wukulu i muzi wa wukulu propre pindza lebyiyani a dya ku tidlaya ha byona kha ni mambu papayi hi leswi a ni dya ku hlaya swona a nga ha pfumelanga swa ku loko a za a nkama nga ku hlave ku a tindleleni ku xegama a ku ha a na ha dyi ku tidlaya
0: swi chipile a tshemukile ehlika
3: mama Livomo
0: tata
3: hi mina hi Zidrubanzi kumu pfuli programa leli majikongomenti la kona phela wo faka za evangeli para vanhu va basi faka tingisa na papa a ni na ku mbala leswi a ku pfumba ka mhaka leyi ya ku tisa vana ku tisunga brigade leyi endlekaka siku lin'wana lin'wanyana ha luza masiku 20 tisova a tileli masonati ya a niweyo maxoro e reali ni ta ri kuma swaku a hi veni giyali group ni maxaka ya yini hi tshama hi ni preparado ku bula ni vasati va hina kumbe vanuna va hina vana va hina hi va ni nkama ya hina kumbe papa ngopfu lava vananyana ngopfu lava maxoro omiari ngopfungopfu majovhi ya hina van'wanyani va kumeka va va ni mavaku ya ku hambanahambana hi kuma hi masiro positivu hi kuma hi marilasawu na un starbe wa ntwaleswo a n'wana vanhanyana a lomorilani swifanyana va rhandzana xigama xa ku tirayila epa eku fika vona fanele apapapa mara a hi tshameni na hi te yini hi ti hi va ni deyali ku aswa papa

0: Azitundu
1: papa elivom. Atimakata kuti leto hey ya tashuka. Akuona ka papa elwe imbanzi lwe. Kulaka yodiya alugo yekumunyane. Zvikona singa mukukuvanyisa mbiri kani leswi vasanga kuvene atichamutela ka munwani makwawo para tafela kunyikwa opini yawo tafela kuti aliziyara ka chibiti changana zvona. Ya loko uishi kona singa kufira mbilweni umiyela na zvona dzama na zvona. Hizvo zviyanza kakuvane. Kuti sunga hiyo makaleni jalo kutolovela kuvani ukugula ni mungane ni makwavu wa uthatha leswinga la xipuyeni afela kukunyika mawonelo utatsela kuphepa la xipuyeni wa swona
0: hiso
1: niwo mapalestra na wana u malaveka na wana kuvani makumeka para kuvavela leswaku vena a makaleni yinga kume mahe makala kuma wona mapalestra ya leswiya swa ku famba va ane leswi swa ku tsunga ni tema vona kumbe maenceka kumbe nyana ni switivi ya vela a moya lowu heyi wa tala hi ndhavutii kola ku tivonani wa madiyali ku ni wa mapalestra kolomu xipitali xikoleni kolo migangeni lowu ni vulavula ni gamisa lani papa imbani
0: hi tlangeli swona inkomu impela tunkaringana a hi timpfekeleni hi tibekisa amabulu ni maxaka yezu ni vanezu ni vanuna vezu ni vasati vezu ni vabyele vezu hi lamanene hi lama nga encaka leswaku kunene a timhaka leti ti nga mbilwini a munhu a titlhandluxa tihuma hikusa lexi xi encelaka hileswaku munhu a tshama na swinyingi la mbilwini tshama ni swinyingi swinene kutani a pfumala leswaku a ta phefemulisa ku yini a ku o swa yantswa ku va ni fana xo xiviti lexi swa yantswa ku va ni fana xo ximhakamhaka lexi ni nga na xo la mbilwini kutani a teka bindzu a tisunga kumbe a ya tumbela a nwa muzi swoleswo swa biha a i nandzu a wu nga ti wu vona wena kambe lava va ta ka sala swi ta va ka zata swinene timbilwini tavo hikwalaho ka ku va u ta va u suvile kumbe u hangalakile evuton'wini bya ku hanya 3:59
2: Radio Mozambique, a melhor marca do ano 2011 no país.
3: Radio Mozambique, Maputo.
0: 14:00 a hi zuleni ku va hi kuma amadzungu.

Procuradoria Geral da República e xiyimu xa xifu ntranquilo inyambani na mwaka dzihulu xi 51 wa vatsongwana vanhwanyana fa kutani va kumeka ku ta michato na va nga si na tlhaseliwa hi ntanga. Ku nhlayo yi dzunguliwaka 10 na tizazu timhaka ti kumeka kumiti ya vuthethisi 51 ti pfaliwile hikwalaho ka ku va ku pfumaleka ka swidzinganiso swa timhaka leswaku ku kotiwa ku va ku khotsiwa vanhu va kone. Atixa Kasamu, Procuradora wa le Inyambani, a le ntalo wa timhaka ta kutani ti humelela mhandzu wa vuhlengeli bya maxaka na hambi vabeleki va vana lavo. Ku swone Procuraduria bya le Inyambani byi le vanhu va hoxelaka nawu va ta chuka va kumanani ya ku tshama jele hi mpfhuka wa 5 wa malembe na mazazu kumbe 12. Holobye wa ta vutirheli bya mfumo Innocencio Impisa namuhla a paluxa buku byi dlunyataka vuyehleketi bya xinganu xi nga kona exikarhi ka mfumo ni vatirheli va wone. Buku byi dlunyata ni ku va byi haxiwa namuhla doropeni bya Maputo ku nkhuvo ku kumeka ka muzhangeli wa tiko Daniel Chapo. Hubyana yi hanyelaka vangwa mabindzu tikweni sete ya yi le ku ni mvilelo wa ku va ku lukiwa milawu ni ku katsiwa mintavo leswaku ku hlakahletiwa ni ku helisiwa timhaka ta ku va tinkomponi ti nga hakeli timale ti tsemiwaka ku miholo ya vatizi ku Instituto Nacional de Segurança Social. Alvaro Masinge a leswi ni xihantla ku va ku voniwa zengo bya ku va ku pumbiwa 52 wa tipurusenti wa tinkomponi ti kalaka ti nga hakeli mali ku ENSS. Masinge hi fakane la doropeni bya Letete ku fambeni ka nhlengeletano yi hambiwaka ku luwa na mbangu. Vupholisa bya tiko bya Afrika do Sul byi dzungula leswaku 5 wa vavasati va dlawiki ku tin'hweti tibiri ta vugamu na n'waka a Cape Town Park va ta va va hoxiliwile ta vusati byavo. Thembelo Musikili, muzhangeli wa nkamanyana wa mitamu ya vupholisa a le mintirho ya vuhloli mahaya mahlweni hi ku tirha lana nakone ku dzunguliwaka leswaku vavasati lavo va ta va va tsemiwe swizo swa vu swa xisati nkambeni wa ku dlawa kwavo. Vayingiseti va zandzekaka hi maencela lawa hi n'wi tlhasisele madzungula ya nhlika ni hayimi Sor Provincial de Maputo mawaku loko ma n'wi tlhaseli ha hombe.

Namuntlha hi ta va hi vulavula hi Albert Nceka, loyi a velekiweke siku ro rhanga ka Janeiro wa 1947 a Bleni ka Masiye. A xikola a nga dyondzanga swa ku phela, kambe hi ku fambi ka minkarhi a ve munhu loyi a navele ku va a tipatsa ka ndzima ya ta vuchayi. Leswi swi humelela ndzhaku ka ku va ku vile majonijoni le jonini swi chuhaka gramafoni. Gramafoni loyi a endleke leswaku kunene a navele ku va a tiva Albert Nceka kun'we ni vanghana leswaku kasi xo xiyimbelelaka xichayaka i ncini ndzeni ka xitirho lexi. Xileswo va zamele ku va va hlometela ku va vona swa ku kasi i ncini xichayaka, va mani lava yimbelelaka, ngo va ku ni vanhu kwala ndzeni kuma leswaku n'wana munhu. Kambe leswi swi endleke leswaku hi ku famba ka minkarhi va ehleketa leswaku a nga va aliviola ri chayiwaka, nakona vanhu va yimbelelaka. Se leswi va nyikeke manyawa ku va va khandza maviola ya vona hi swi kotela. Hi kambe ro rhanga va ve va khandza maviola a ma ni tintambu tinharhu ntsena. Ku famba ka nkarhi a kuma xikotela xa 5 malitro. Lexi a endleke leswaku a khandza viola rin'wana ra munhu wa tifiyu ndzhaku a yingesela ya 5. Vatswari vakwe a va nga swi tsakeli leswaku a chaya ni ku va yimbelela chayachaya bya maviola, hi swilo leswi a swi nga va tsakisi na katsongo. Kambe u famba ka nkarhi a dyondzele ku chaya viola ra rinene, na a kombeleke munghana wakwe ku va mi xavisela rona hi senxikodo xi ku vula hi viola a ri ni 5 tintambu na yin'we la pangaletiweke hi papa wakwe ku va a famba a xava viola leri. Handle ka vuchayi a tirhile ka switolo swi nga ri swingani laha tiveke kona Mutanda Feliciano Ngome, hikokwalaho ka ku a tolovela ku va a fambela ka ndhawu leyi a tirhileka yona kun'we na mahekwane Zeburani Gabriel Mutemba. Leswo hi malembe ya 1950. A fike Lawrence Marques a nga doropa ra ka Maputsu hi lembe ra 1963, laha a tirheke Mikintali. Na ku teni kakwe doropeni ra ka Maputsu a kalaka nga tekanga viola rakwe, kambe ndzhaku ka 5 tin'hweti na yin'we a tlhele ya kaya laha a yeke ya teka viola rakwe swin'we ni ku va a ta lunghisa maphepha. Ka malembe ya 1966 na 67 se a vumbile ntlawa wa ta vuchayi a mugangeni wa Urbanization. Hi ku famba ka nkarhi a ve loyi a veke ni chance ya ku va a kuma tinhlayo ta tinqunga ta tialdiskush, laha a lavetileke tindlela ta ku va tinqungela tihlayo leti a ya kuma Gomjlay Town a ku va a kota ku va a khandlisa kumbe ku gravara a tingoma takwe. Lava rhumeliweke aka xitudiyo xa Xitimela Million laha va khandliseke 5 tingoma na yin'we. Leswo i lembe ra 1972. Disku ro rhanga a ri khandliseke a ri ni vito ra Albert Nceka Champions. Loko ku ta ve ku fikele nkhululeko wa tiko a tile ra Mozambique a ta khandlisa vunanga byin'wana bya Bava Samora Mashele, laha ndzhaku a pfuleke kulubi a Bazareng Koponi tanihileswi a ku ri kusuhi kusa a kumeka a Bayro ra Maxakeni, laha a kumeka chaya ku helaka vhiki rin'wana na rin'wana na chacha timali ta ku nghena ku va va kota ku va.

Ntsimatsima nga swi tivile swa ku vunanga kana byona kumbe tingoma sangana tona hi ku tala ka tona etingake kambe a wa tsundzuka leswaku ta hundza mune wa makume. Albert Miceka a ve ni 15 wa vana na vambirhi a nga desati ku luza 5 la ku seleke ntsena 11. Vana lava a va tswaleni vasati vanharhu a nga nkosikazi wa vumbirhi ni wa vunharhu. Ka nkosikazi a ve ni 5 wa vana ni mun'we, wa vumbirhi na yena a ve ni 5 ni mun'we, kasi ka lowa vunharhu a ve ni 5 wa vana ntsena. Ka vana lava vanharhu i vachayi na vona va landzelela a ndzima ya papayi wa vona.

Balukulwa mama nina mkwena swa wakule na wabaza atwala inga. Zatemba inge siwa kwana mkwenga kwana masula. Yeka wana ngasika kuhansa atakaya. Nasuka famba jana zbege mba angana. Auluka ngasifika junselu wansati. Asapo shandela famba elu mikintaru. Awakulu moku wana nyimba la kaya. Batle ba hlamala zo nyimba le kumeka ku kusa no kwa sikanga na nyimba la mpini akumeka Johannesburg mbangana utane shikumishi nga tsanga nchuma shifeli ku mesa nyimba le ha iba ta kanu sonzo shikum bam tro ya kwe o thange na ndina jinga ndaka le ha anna kulo rava janta ka ta thakamela hla ka ndzaka bo mbangana kambe leswi nga uti ike shungwa na nyana

Wapela mseleni kunene bo soban sati wakupchuka ba soban sati wantlo katurji horas na 35 minuto jivuna nga itaka jamba nisela kunene kwa tlasela yanga nsimbi ya 15 horas ave Isaac Mathosi loko a hebyela timhakatanuna wakuka.

va phikisana kunene va ku loko tlhasa lembe bya magidibidi mpela misava yi ta hela. Langusa kutani ke leswi. Nan'waka hi biwa ndleve ka leswaku kunene hi ta chuka hi va ni ku voneka ka dantswa. Dantswa leri ta ka chuka byi hi hlupha. Kutani hi biwa ka ndleva ku va hi ti vonela ku swona swoleswo.

vakhulungile ni timpfula vamungano va lovile kunene swi ve swi vavisa ngopfu swinene kambe hi ta ku yini hi ta va hi ni dandza na n'waka miganga ya ku kazi mi ta va mi kaza teka swinene tshama ni ka neta kumbe ni penisela wutswari leswi ni ku byelaka swona.

Swa ku kala swi nga heli kunene swa hlola ku tlhela va basikini tinhloko hi vukhale va nge yi thoi nga pheri ya hlola kunene ti dzunise xiwudiki ku sa xi le khuzwini exiweketamela hi mavoko kunene ku nga humelela sulavoya ya mufani leyi taka chuka kunene yi ku tekela hi ni va kona hi tihlava njombo kunene ku va hi ta va hi paniwile ku va haleni namuhla na hi ni ku dumaka leswaku hi ta bekiseka loko hi zhandziwa leswaku mundzuku hi tlhela fuzwe hi va khola kunene ke hi le sisimama ni mintizo ya Radio Mozambique emisoro provincial de Maputo. Tata.

ku ta nhluvuko wa van'wamabindzu hi xiyimo xa xifundzankulu lexi kasi wa xifundza lexi nkarhini wa kona a tivisile leswaku ku ta va ni swibomba ni xitimela a ku va swi na byalisa mafambelo ya vanhu a ku va va ya kumeka ka nkhuvo lowu Ribeiro a paluxe mahungu lawa nkarhi a buleke ni vakulu va mahungu va xitichi xa hina xa vuhaxi Muntu wa tidyondzo ta le mahlweni ta maphoyisa Academia de Ciencias Policiais Jacy Paul wu seketela marito ya nlaveko wa ku va ku tirhisiwa hi ntshima wutlharhi la ximanguva lawa ku lweni ni ku hilisa terorismo ni wubihi lin'wani lomu tikweni Jacy Paul a vuli leswaku maendlelo lawa ma tirhisiwaka ka masiku ya ugamu ya ku lwa ni terorismo swi nga endla ma nga yeneli hikuva vadumeli va hlomile swibamu ni ku tirhisa switirho swa ximanguva lawa xileswo ku ni nlaveko wa ku va maphoyisa na wona ma tiva ku tirhisa switirho leswi a ku va va lwa na wona marito lawa ma tiyisiwe hi murhangeri wa Jacy Paul Rodrigues Nyumayo lweyi a vulavuleke wa vumbirhi lweyi nkarhi wa ku khanguliwa nhlengeletano yikulu yi kongomaka ku dokadoka mayelano ni wutlharhi le dyondzisiwaka maphoyisa ka ndhawu liya mayelano ni ku lwa ni wudyambani la ku hambanahambana Mwingiseto wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya madyambu man'wani hi minkarhi ya ntoloveto

inkomu swinene Alberto langa kuva swikotile kuva u hi fikisela mahungu ya madyambu lawa 16 na 6 minutos hoyohoyo muyingiseti wa ku rhandzeka ka xiyenge lexa vumune ka mintirho ya Emissora Provincial di Maputo tsundzuka loko u navela ku rungula maxaka ni vanghana switikitana u nga ta swi kuma kola mutini wa hina wa wuhaxi hi masiku ni minkama ya ntirho hi mali ya 10 metikaji ku hela ntsena nakona u nga swi kuma laya Baraka Futuro Melhor, leso ka Mateo Jordão Simango, kule bairro ferroviário, ka Mateo Jordão Simango a Palmeira, le Taninga, Baraka Vovó Cecília, le ka Matibzano, Baraka cada qual com qual ka Cabral Francisco Sabão, ele está ali em Chacanhaca, Papelaria Carlos Chambale, le Belo Luane, Baraka Armando Shop, le Matende na Quarteirão 68, Andrade Nhabinde, ACF, le Bar da Liberdade, da Quarteirão 14, Baraka Mamingue, le Boane, a bairro 2, Katin Daulet, Ngas kuma fitikitan kuva utirungulela maxaka ni vanghana hi ku tirhisa Emissora Provincial di Maputo. Hi ta famba ni vunanga ku ya fika le ka 17 horas lawa hi ta tlhela hi rhamba Alberto langa kuva a hi nyika a mahungu hi ku landza hi ta kuma ta mafambela manene a switarateni 18 horas ta va nhlawutelo wa marungula hi 19 horas hi kuma matimu ya siku hi nghena ka ta vuxavisi ni vupaluxi loko siku 19:30 hi tlhavengeta michini ya hina ni ya ntena national ku va hi kuma journal da noite madyambu lawa mpangalatana na Monica Novela mixivela madyambu manene ni vuyingiseti bya ku tsakisa ngopfu swinene a wu peleni.

Ildo Ferreira lweyo loka vulavula hikola ka lisima la vunganu akambe ku hela malembe mungasame mbonana kambe awunge khoshu na kutsongo kaya ka mungano wa wena hikuva asukela mbelwini ka nakona mungano ai male mungano lweyo kutsinelelaka masiku la waya ya kushaniseka masiku la waya uvilelaka lwelwe nga mungano lweyo ko fumale kantsana 5 minutes kuva ifika leka dzasetoreshi.

0: Não fique triste, tia Cristiana, hikuva hikola kusuhani. U nga titwi xivundza u ku wexe. U na emissora provincial de Maputo wa radio Mozambique. Sweswi i nkarhi wa ku va hi kuma nongonoko loyi hi basopisaka hikola ka ta mafambela a switaratwini. Vuyingiseri byinene.
1: Tiva ta mafambela switaratwini.
2: Vhikela vutomi byaku i bya vayaki tiko.
3: Hoyo hoyo ka nongonoko wa mafambela manene switaratwini wu fambisiwaku hi mina Alberto Langa. Na wu kongomaka ku vhikela timhangu ta mimovha ka switarato swa tiko. Ka masiku ya wugamo hi tolovela ku vona timhangu to tala na tikhumba vafambisi va swithuthuthu. Hi lavile ku tiva ka maphorisa ma vonelelaka mafambela manene switaratwini leswaku i xini ma swi endlaku a ku va ku vhikeleka timhangu leti lana hi buleke na José Novele, murhangeli wa ku dyondzisa minawu ya mafambela manene ka xiyenge xa maphorisa ya transito a Comando Provinciale ya ka Maputo. Vana na hina, hikuva loko ma le kusuhi ni ku gama mabulo ya hina ku ni marito man'wana ya ku saseka swinene a ma hlayeki murhambiwa wa hina. U nga maluzi. Ka masiku ya wugamo, hi vona a timhangu tinyingi ta mimovha na ti khumba ngopfungopfu vafambisi va swithuthuthu. I xini maphorisa ma swi endlaka ndleleni ya ku vhikela a timhangu leti?
4: Ka maphorisa ma xifundzankulu ka Matsolo ma vindlavindleka hi timhaka leti ta masidenti ti ka xihlela futhi xa lava va famba va tirhisaka a mimota. Hikolawo a ntirho lowu hi wu tekaka lani ka xifundzankulu ka Matsolo wa wu dyondzisa. Hina hi tirha ngopfu a mimbangu yinyingi Bowani lomu ku nga ni a mimota ya yinyingi hikolawo hi fambaka kona hi haxa a madyondzisele para va kota ku va kota ku va tikomportara switaratini. Lani hi kombela swa ku na vona lavo va fambisaka mimota. A swa ku sungula a ni chika ku aveni mota tinki a ti tsalisa exikolweni para kota ku yi tiva a minawu ya mafambele a switaratwini para hi kota ku hi vhitala a tinghozi ta ku hambanahambana a lomu switaratwini.
3: Ku ni swikhalu swo tala hi tlhelo lava fambisi va swithuthuthu va nge a maphorisa laya protestao ya ku vonelela a mahanyela ya xitshungulo migangeni ma nyimisa swithuthuthu ma londza timfanelo to karhi ti nga kona. Hi wani maphorisa lama pfumeleriwaka ku va ma nyimisa a swithuthuthu kumbe ma kambela a swithuthuthu ma tshamela swona?
4: A maphorisa loko ma ni a nkarhi wa ntizo wa madenuncia wa ku fambelana ni ku yivi bya swithuthuthu hi kota hi ve ni ama operations hi tizaka xikan'we. Se a loko ku kumeka swa ku ku ni mimota mingakinyana leyi vona va yi tirhisaka yi nga kumeka yi disconfiyeriwa swa ku lava yi tirhisaka a hi vinyi va yona yi kumeka mimota leyi tekiwa ya xikwadra hikolawo se vona va kumeka na preocupado hi ku tiva swa ku a mimota leyi yi khomiwini a swa ntiyiso eke vona tenge va swi tiva swa ku loko va famba switarateni na va ni a mimota ya ku ya yi nga ni maproblema ya mapasi yi nga ni problema ya matriku a maphorisa ma kumeka ma teka ntirho na mali wunidu para ma kota a ku hevitara a maasidenti ni ku hevitara ni wuyivi ka mimota laya tiva kangu swa ku a van'wanyana va yiveriwa ka mimota va gama va dlayiwa hi mabandidi wolawo. Se a maphorisa ma tiza na mali xikan'we ni association ya va transport ni va municipio hinkwezu hi kumeka hi vindlavindleka para hi kota ku hi vhitara ku a timhaka ta ku yiva mimota ni timaasidentidiviasan swi kota ku endleka a lomu a xifundzankulu xa ka Matsolo.
3: Ka masiku ya wugamo hi tshuka hi vona swithuthuthu na swi tlakulile ku tlula a nhlayo ya vanhu vambirhi hambi mune hambi vanharhu ha tshuka hi va kuma mhaka yi endlaka leswaku ku engetela ka nhlayo yikulu ya va ku fa loko ku tshuka ku humelela mhangu i xini mu swi endlaka ku va ku hilisiwa mhaka leyi?
4: Aleswi vona va swendlaka emichumu leyi va yi tivaka swa ku nompodi va tleketla a munhu wa vanhu ka mota wo hikwalaho a lava va mahaka leswaku va tleketla a vanhu va kumeka va nga xiximi a minawu leyi fambelaka no tirheleli va la hambaka vone va ta kumeka va khatisiwa hi timhaka to leti ene ka mintirho ya kakwavo ku laveka va veni a makapaseti mambizi anhlayi a nawu lowu pfumelaka wona ora va kota ku gqoka yena loyi a fambisaka ni munhu mun'wanyana wo busy lavo va kumekaka va vhiyajara xikan'we se loko va ni lomu mapurasa lomu va tirha a va swi koti a ku nyikana a maxansi ya ku munhu a pakela a munhu mun'we a lava ku teka hinkwavo se leswi hi swona swi gamaka swi hi vangela a tinghozi tinyingi a lomu aswitarateni a loko a lweyi a tirhaka ntirho lowu wa moto taxi lowu ku dyeka a ve ni dozi wa makapaseti para yena loyi a fambisaka ni loyi a taka muteka ni makuleti refletori ene na yena futhi tenke a loko a nkarhi a famba ni mota wa yena a tlhavika gezi para loko a ku na nhlikani ni usiku hambi nhlikanini tenke loko a fambisa xitotuzo leswi a tlhavika gezi para swi fasilitara a mimovha na yona yi kota ku a yi mi vona loko a nkarhi a famba ene leswi hindlaka swone naswona nompodi va kumeka va fambisa switutu leswi a makazi ka xitrata tenke va fambisa a switutu leswi a handle ka linyamarela ra swi kota ku va yi vhitara nukazi bya tinghozi va kota a ku pona
3: i swini swi lavekaka ku va xithuthutu xi nghena xitratwini xi famba
4: primero a xitutu tenge xi kumeka na xini a matshamele manene na yena loyi a fambisaka xona tinki a ve ni karta o lisense de kunusa swi fambelanaka ni silindrada ni xitutu xa yena ni makuleti refletor ni atensao porque pode vane a xihlahla hinkwaswo leswi fambelaka ni xitutu masi a munhu loko a karhi a fambisa a switutu leswi a switarateni na a nga xiximi a minawu ya ku fambelana ni xitarata hikwalaho swi nga gama swi hi kirelela a tinghozi ta mimovha puruku van'wanyani loko va nkarhi va fambisa switututu va tinghenisela mabangeni va nwa mabyala van'wanyani a va xiximi a minawu leyi hlayaka a kodi ku distrada va hamba mazikizaki van'wanyani va hamba makopetisan a lomu wa switarateni se hi kombela swaku na vona va kota ku titekela ni lweyi a fambaka a julatela mitizi leyi a kumeka a vhixiyara xiyaxiya swaku mpelampela a lweyi a taka muteka a ta mi tlhasisa ka ndhawu leyi a fambaka yona a ta ya fika ni vutomi la yena
3: marito ya ugami ku va mi hi byela kumbe ku byela muyingiseti
4: hi ni kombela swaku a maphoyisi exifundzankulu ka Matsolo ma kombela swaku a lava tirhisaka a makamiyanu lawa va pakelaka misava lavo va pakelaka a misava leyi ya yinkomati ni mazibye ku dyeka va mbonya a misava leyi va kota ku va verifikara a malona va verifikara a ku vona a ku tala ka vona vanyingi va tirhisa maredi va mbonyaka yona misava se hi kombela swaku na vona va cinca a maridi lawayani va beka a malona lawa a kodi ku distrada ti hlayaka swona ene va lungita ni magezi a mimovha yin'wanyani loko yi travhara a lwi a boheka endzhaku ka yona a nga swi voni swa ku kwenceka yini se leswi nga kumeka swi hi buyisela a tinghozi ta tinyingi hi kombela futhi ni lava tleketlaka a vanhu mi nga ya mapassager transport simicultive va kota ku va xima ni lota sawu loko ni 15 lugara a va kumeki va pakela 15 lugara porque a xifundzankulu xa ka Matsolo elani departemente de trans hi kun'wolaho a circular de maputi ni mimbanwin'wana ya ku hambanahambana hi kota hi hamba ntirho wa ku hi kota ku hi dyondzisa lava fambaka na va nga xiximi minawu leyi hi kota hi va byela para va kota ku hi xixima se a lava taka hi kanya hi ta kumeka hi kota hi va khatisa hi mimulta ku tlhela ku khomiwa a mapasi lawa ma fanelaka a ku va kota ku resolvhera a maproblema ya kakwavo a lomu xitarateni
3: ave mabulu hi veke nawu na Jose Novele murhangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa mafambelo manene eswitarateni hi xiyimo xa komando provinciale ya ka Maputsu. Namuntlha hi Gamakola, hi tshembisa kutani nongonoko un'wani masiku mataku.
1: Fambela switaratwini.
2: Vhikela vutomi byako i bya vayakitiko.
0: Zasetores na 22 minutos kunene a hiti vonelene a hiti basopiseni vafambisi va mimova hokombela a hi xiximeni swinene ta mafambela switaratwini hi landza minawu liya hi dyondzeke xikolweni akuva hi vhikela a timhangu leti siku lin'wana lin'wana. This is a kavutomi, dwevana vatiko.

ti san ti sim na go ngan no re san ti flo ma pomi suga im pla ko sa kam lo fra patari yo te kam no wa no ma po sha ka bo ma ili a bi sha ko sha ka ko sha sha ro wa is kwen wa so u sa sa ka lo cho wa so wa ansi pa sha bu dam cho ta ba ti hu a bi sha wa na ra do shmir ki do wa na nya a wa no ma ti zo wa pa

fana don an kɔn san an ma kɔ waya ko jɔyɔrɔ wa ka ye an bɔnna an fana don an kɔn san an ma kɔ waya ko jɔyɔrɔ wa ka ye a pa wala ka sunbe su ko dɔgɔma ko n pɔn don sɔnfila

0: iya xifundza nkulu Maputo
1: lepelile kutula madzana wa mbiri ni makuma nharu ya vanhu va luzi vutomi ku fambeni ka ntlhanu wa tihweti ni n'weta ku sungula ka lembe nyan'waka hikwalaka timhangu ta mimovha ni swithuthuthu lomu switirhatweni swa tiko. Ku tlula 35,000 wa vanhu va nyimeliwa ku va va kumeka ka nkhuvo wa nyama exifundzeni xa Magudu. Musumunuku lweyi swirhu swa ipage swi ye swi ya losela mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo hikwalaka ku kulungeliwa ka makumanharhu ni malembe mambirhi ya ku tumbuluxiwa ka xihubyana lexi xi hanyelaka ku seketela lava kalaku va nga na matshamela ya ku hakela va gqwetha. Leti tinhlokomhaka ta ntshima ti nga ta vumba nhlavutelo wa marungu lawa namuntlha 15 ka Ndzhati i nga September wa 2026 lowu namuntlha wu nga mavokweni ya Alberto Langa ka Uhlawuteli na Afonso Magole ka Ukhandlisi. Vuyingiseti byinene. Ko sungula nhlavutelo wa marungu la emisoro provincial de Maputo a dropeni la ka Matsolo. Musumunuku lweyi swirhu swa ipage swi ye swi ya losela mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo hikwalaka ku kulungeliwa ka makumanharhu ni malembe mambirhi ya ku tumbuluxiwa ka xihubyana lexi xi hanyelaka ku seketela lava kalaku va nga na matshamelo ya ku hakela va gqwetha. Nkarhini wa kona mukombisi wa mfumo Eric Xibonges a kombise ku tsaka hikwalaka ntirho landziwaku hi ipage a ku seketeleni ka xitshungu lexi xi tlhanganaku ni swikarhato ka leti yelanaka ni ku phondla minawu lomu tikweni. Hikwalaho ka swona Eric Xibonges a ya mahlweni hi ku tsatsiya xihubyana lexi a ku va xi tshimamisa vuvoneleli la xitshungu ngopfu lexi kalaku xi nga na matshamela ya ku hakela mintirho ya tawuthethisi. Nkarhini wa kona mintirho ya Radio Mozambique yi bulile na Erminia Matsolo ntlhari ya ipage loyi a vuleke leswaku vona va sungule ntirho wa ku khokhela xitshungu hi xiyimo xa miganga a ku va xi hambana ni mukhuva wa ku tithethela timhaka hi woxe.
2: Swoswi ya afano hi va famba hi va juletela ni a hehe li voni va hi juletelaka hi famba hi va juletela voni ka ku kalaka hi va byela swa ku mi nga enceni swa ku mu hamba justisa hi mavoko. Intawu va hi yingiseta mayelana swa ku hi pumba ni maproceso tribunal hi enca ku vanhu va bula va twana. Intawu a yi paja 32 janu leyi ya namuntlha hi hambaka hi vona swa ku hi kulile ene ya nyoxa ku a ya na a ku taleliwa hi ntamu a matribunali ya bula hi twanana ni vanhu. Ini ya yimela michumu ya ku tlula kola hikola kwa ku podi ja funtse tizisa ni yene ni makomputa dori ja hi nga ha fambafambi hi leswi xa hi swi nyimelaka a yi vulusa.
1: Hi tlhelo lin'wani Erminia Matsolo a kombisi swanga swikarhato va tlhanganaka na swona timhaka ta ku va va bava va nga voneleli hi ku hetiseka leti yelanaka ni ku nyikela swakudya ka vatsongwana ngopfu lava va velekiweke handle ka muchado.
2: A swikarhato leswi hi tlhanganaka na swona hi ntalo hikwalaka ku a va papayi a va se twisisa timhaka ta ku nyikela a timhaka ta mphamo ka vana hi leswi swa hi hluphaka hi ntamu hikwalaka ku a munhu a nga twela vana a gama a nga ni ku mu rejistara a nga mu kidzira a nga mu juku mu tiva ene xa leswi a nga twaliwa pronto a tivu hi mamana. Ntawu a matsafiyo lawa xa ma hi karhata hi ntamu hikwalaka ku ya bula na vona vamamana xa hi buli na vona swa ku va nga ya tlhantlhi vana va va siya a lomu va papayi va tizaka kona a lava va fanele ku theta timhaka i tri va thetelaka va kumana ka i tribunali maxi a va papayi hambi hi swoswi loko va ya tribunali va gama vhela va nga kompriri i leswi xa mfunga a swi hi khomi swona.
1: Ku tlula madzana mambirhi ni makuma mbirhi ya vanhu va luzi vutomi ku fambeni ka ntlhanu wa tihweti ni yin'we ta ku sungula ka lembe nyan'waka hikwalaka timhangu ta mimovha ni swithuthuthu lomu switirhatweni swa tiko. David Ntimani a ta ni entelelo wa mahungu lawa.
3: Nhlayo leyi i handzu wa 169 wa timhangu ta mimovha ti vonekeke handle ka lava luzeke vutomi ku vonekeke 189 va limaleke ku tlula mpimo. Loko ku fananisiwa mfuko ku fana na n'wexemu ku vonaka ku yehla ka nhlayo ya vanhu va luzeke vutomi na n'waka hikwalaka ku va hi lembe ra 2025 ku vonekeke 429 vanhu va luzeke vutomi hikwalaka timhangu leta mimovha na ku limaleke kusini madzana manharhu wa vanhu ka 326

Iya kok bazaruti usiku lebzi kumbi ngashana hinga ya kumashiduwanika. Zaito resh na 36 minutos. Ifama nivu nangabzava na watiku, sosu irambi Pedro Ben, nindira.

0: bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khaliteke exikarhi ka kampo, a khalita mbelo wa ku sungula, a khalita mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsena ka kampo, wasati a nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo. Wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula, a karhi a ya n'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina, hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi, yana mahlweni hi ku mu ya n'wisa vele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Instituto Politécnico EMLNJ, kusukela outubro ku ya fika dezembro wa 2026, a ni ku titsalisa ka makursi ya medicina geral, enfermagem geral, saúde materno e infantil na eletricidade industrial. Cá segundo semestre em Gacaiena, único de tzaliça gama curso e a eletricidade instaladora. E em qual uma curso, mani estágio, nico vai revogamo ba Jonzi, banique uma certificado. E como é que aconteceu isso, nene, ni paragi lá João Mateus, Avenida Fernão Lopes, Dropeni Camazzolo. E foi nele, 86 46 64 949. Instituto Politécnico MLNJ, Yakanahina Vumunzuko la Kupatima.
4: Instituto de Línguas Kusukela 1979 alavetela ku tshinzekela ka wena. Swoswi va pfulile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qondha ku rhandza ka wena. Swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya Milizense Center na ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

Sweswi na chance ya ku mi byela kumbe ku mi komba ndlela leyi faneleke ku famba hi yona ku ya fika 24 hours, a ku kuni 24 hours, so ku ya fika midnight hi swo swi antswaka sweswo. Kutani lani hi fanele ku mi kombisa nongonoko lowu nge kasi wumani hi 21:10, 21:30 hi ri nongonoko lowu vulavulaka hi wansati, 22:00 xi tlhelaka mbirhi ni mahungu ya vusiku, 22:00 va ni nongonoko lowu nge phatima, hi 23:00 xi twa hi laha mintirho yi nga ta fambaka kona ku fambeni ka dyambu ra Dzasix ka Stembro wa lembe ra 2026, hi 23:30 hi va ni ultimo journal hi ntirhisano ni michini ya Antena National hi ya mahlweni ku va hi mi navelela vuyingiseti lebyinene. Mixuveliwa sweswo hi Roberto Mulovu, loyi a nge va ka hina a hi veneni kun'we ka ndlela leyi nga le ka yo nkama lowu.

0: Kasumani.
1: Ikani alvijuma gaya alguskoti le kubagu hibekela unangale ebzo hiyama sweni kenu kuba hilunje sama buli Yesu. Kama lo ingana wo iwutsongo. Loko mwitavi mwahamba mwahambe unangale ebzo. Mwishutwe kunanzika kuri le dilanje liki. Mwaza chwa enchi siku yini. Ima natala kakumundi babiti. Kumbe yungwe ni mwachana.
2: Kurinkwantu yemini maestro maisha. Inkwezu ya tsuka inyikana arisima shaku loko shukumisho mulere sanchomo muno ukari makweza ukari. Ishi kuni pakumbe ishi lavela shpaz. Mashpuri mkwantu ya remene ndoni sakatisimu mina alimu jasintu.
1: Isha. Ok, sitzinga nili. Mwiti tuwa njani kantizlomu ulanzaka. Shana bzala, shababa, sui.
2: Masiku imbelela. Mina em particular de 2010, mas só 2020 com ninguém singular com gravar. Kutani e singular gravar a camasigua com no aia coronavírus. Lá vai kutala vai falar com mamãe caia. Enquanto vai falar com sua mamãe caia, logo kunga na chara se mas a urgente eles falar com gente lá antes. Kutani não está tão fácil com entre em quase lusas na vela porque aí na vela com entre ama concertos. Nisso bem aí eles só está entra leswaku vanhu va kahlula va ti tiva hinkwato tinsimu na ku hi ta kuma ku ve ni maparseriyani vambenyani lava nga makeni ya yin'we ya ku yimbelela kambe masiku lama hi pfumelele ntamu swi va tano
1: hi swona swi tsinganile a nkama wezo wa hi siya loko va n'wi jula ku va wa ta yimbelela na dumba va mi vitana hambi lomu makerekeni mi ya ku yimbeleleni loko va mi jula ku va mi tata mi ya yimbelela nga va makerekeni mi khubyini ka mintizo ya ku hambanahambana va nga n'wi kumisa kwini
2: hi ta siya treasure tinumero tibizi tanga ni tibizi ta makwezaleni kasi ta mini leti 8206 38 948 ntlhela nhlayo 8206 38 948 kasi yin'wana leyi 84 60 144 11 ntlhela nhlayo 84 60 144 11 ni khensile
1: inkomu swi dzinganile hi navela ku va hi ya twa dzimbenyana lisimu hi ta va hi ta talelelana a nga va byeli lebyi n'wi tihlawulaka Haleni ni vona makungu ya anga ni vona novela Yehova famba hi moya hi le dinga ninga najo na mamana na mvona haleni
3: kombela ya mamana
1: leti za mamana hisona evish magaya he lulekele vunanga lebyo akuva tsaku ka swone hi buya hi tata lelela haleni

0: kasumani
1: ikhani bale kuyiso itho ingapheli yahlola no jakubane nwini nwi mpfuka nyana vakanya ntshave loko va thokozela swiloso swavo vali
2: ya anis dominar ngo
1: ukuthi vasoko vakanya ntshave vaka moya nike ngati zwatiwa
3: dlo moya ephase kamati makulu
1: Esa vaka moya ne machangana vanzawo
3: vaka moya ne emazonga
1: mazonga
3: emazonga vaka moya
1: ba uma vhoni
3: vaka moya na va uma va uma mwamba
1: okay
3: va uma mwamba
1: vaka moya ne machangana
3: machangana
1: ya machangana
3: ah tata no mina talvezia o som la sekela ah ni dzele ku
1: va belekiwa Pode singa yacha swa ku va belekiwe ka nwamba maze machangana.
3: Machangana.
1: Ya machangana.
3: So.
1: Vakanya tshaka kutani ninga yena ku yamba madzimu kutani kana.
2: Vachope.
1: Vachopanile. So mazwiti ya vugamula nwina valaka ku vanwa mahlaya. Hikunandzika ka mabulo ninga kalala henga maphatanga. Hinga vulavulanga. Mpfini leswa nwina vela ku vanwa hisiela swone hine radio Mosambiki no ku siela vayengi sitivesh. Moya.
3: Kusungula nkhensa ku loko mu hi rhambile ku ta va kola hi ta khuluma ni ku hi ta kombisa ntizo wa hina lowu endlaka hi navela swaku swi nga gameli kola a swi mahlweni hi ku mu hi vitana hi ta kota ku tlangela a xikwembu kwala ka tinsimu ni tlhela ni losa vamakwezi hinkwavo lava swi koteke ku hi yingisa evusikwini lebyi karibu ra Mosambiki Nlosa makwezi baby nlosa makwezi Florinda nlosa va makwezi hinkwawo lava tshamaka ka Intaka ni lava tshamaka a Bairu a Vindangola ni tlhela ni losa vamakwenu lava makwenu lava ni hanyaka ka vona ekerekeni khani ma
1: hi tlangelile nyatshafa
4: khensile kasi mini ya mahlweni ni tlangela xikwembu lexi ni hlayiseki xi ni pfumelelaka ku ni valeni Kensa na wena makwezi tatana na taleni ku hifumela ku valeni kasi akukombela ku ngelesa ku hi tivonela kunene ka mavadzula hinga ka wona coronavirus ku hi hlamba mavoko hi beka mamaska kambe ngupfungupfu hinga dziva loko khongele ku va xiava leswi hlelaka xikwembu ri tola xikwembu ka Yohani 15 verse 7 ri le loko ri ka xikwembu na mari ta xikwembu mari ka hina kutani ta kombela nkwaso xikwembu xa endlela kutani ku khongela ka ntiso hi ku pfumela ku ta endla leswaku khaluta kama siku la hanyaka ka wona ni kutisa leswaku masiku ntshaku loko vano va ri khotsweni kumbe loko va ri mashangweni kambe va tiva ku gandzela xikwembu va tiva ku dzunisa xikwembu a va huma ka timhaka leti na mali ka tona kutani na mina vela ku tivisa hinkwavo vayingiseti leswaku loko hi masiku swi zandza ku khongela swi zandza ni ku dzunisa xikwembu xikwembu xi ta hi endlela leswikulu kutani hi siya tinsimu leti vunanga bya moya leswaku hi masiku loko radio Mosambiki atsuka pfula swipfalo leswaku hi ligare kombela tisimu hi tikombela ni leti ta va makwezi tintswalo leswaku ti hundza leni leswaku vanhu va ku tala lava ka vasititiva va ta titiva va ta kuma ku pfuneka kasi ni khensile mbilu ku ni pfumela ku va leni ni kombela leswaku kunene swi nga gameli namuntlha masiku hi kuma opportunity leswi ni khensile mbilu ni losa maxaka hinkwawo mama na emerisana Jacin Tshiruku loyi ni mu rhandzaka ngopfu tatana Taviu Nyantsava na yena vamakwezi hinkwavo va mina na yena vovoti glezi ya votavi nyantsava na hinkwavo tixaka hinkwato leti ni twaka vamakwezi hinkwavo lava ni twaka vakristi hambi lava ku hi vakristi hinkwavo na valosa ni li inkumu ni khensa xikwembu ku valeni
1: hi tlangelile na hine ke hi bava ku tlhela ntshaka ku sasi Yehovha hi vekise hi ta tlhela kambe hi ta va khola ka mugqivelani wa obiti vhikete byi taka bye bye

0: Xana i mani loyi a nga rileki vusiku na nhlikani a ku va fambela kule ni swo biha hinkwerhu loko rixa loko fika vugamu bya vhiki ya rila hi rilela nkateko hi fambela kule ni swo biha kutani loko swi bakanyiwile swo biha leswi i mani loyi a nga miyelaka a nga khensi ke a hi tweni nongonoko Phatima.
1: Uphatima unandzi bya vunanga Phatima
2: Kaga hi tlhela hi va na wena ka Phatima Maputo 2026 nongoloko wa emisoro provincial di Maputo wa nseketelo wa xidorobana xa Buwani ni mfumo wa xifundzankulu Maputo.
3: Nongonoko lowu kongomaka ku ta ku xava chayi ni vayimbeleli va xifundzankulu Maputo hi kola ka vunanga.
2: Phatima Maputo i nongoloko ya ka Mfukeni tisonto hinkwato nkarhi wa 8:10 u phinda 22:10 wa wumbirhi hi le Mfukeni 102.3 FM ni hi 1008 ka onda media a internet i www.rm.co.mz epe Maputo. Amagud hi kumeka hi 89.0 FM, Ponta Dor i 90.0 FM, TMT ka canal 923.
3: Nongonoko lowu hi waxa hi ntirhisano ni maradio comunitaria. Radio comunitaria bya Magudi hi byi kuma hi 105.5, radio comunitaria bya le Kan'wamba 102.7, radio comunitaria Komati 106.7 FM na u ya ka Mfukeni hi tisonto hi nkama wa 9:00 u phinda hi wamuni hi nkama wa kufana. Rádio Comunitária de Ponta Douro 92.6 FM, o Yagamfukeni Wonchano, em Camo 17 horas, o Pinda Musumbuluco em Camo Fana. Rádio Comunitária de Alexinavani 96.9 FM, o Yamfukeni Hitisonto, em Camo 19 horas, o Pinda e o Aljajo em Camo Fana.
2: Vicky Unzeke e TVC Lechaco Lere irá o Gamo Vicky Rantawalu, Wagusungula, PM01, que fica PM13.
3: Namcha e Sigo Jabavitsoko. E kolaka ku va lava kalaka va nga kumanga mavoto ya ku nyawula va huma ntshwantshwini lowu.
2: Ku fambeni ka nongoloko wa namuntlha hi ta paluxa a ntlawuntshwa u nghenaka a ku va u sungula ku vhotiwa. Vhota vunanga byi ku tsakisaka a Phatima Maputo 2026. A ku vhota i ku va u deketa asterisco 744 u nghena u hlawula opção 4 barata musical. Nzaku ungena kutselweke karu votari. Nzaku utsala code kura wena risungulaka IPM. Lanuke kuta umelela vitu ramchai ni titula risimu. Nzaku utsala male unavelaka kuva yirumela. Nzaku ubala pini ya wena angava Mpesa, Mola kumbe Mcash. Voto rin'wana rin'wana i 5 mitika xikuyela. Swo swi nghena ka ku paluxa mihandzu ya vhiki.
3: Va ku sungula va humaka hi ku pfumala mavhoto ku fambeni ka mavhiki mabidi IPM05, PM06 na PM10.
2: PM07 na yena wa huma ntshwantshweni lowa vunanga ku fambeni ka mavhiki lawa mambirhi ka wona a kumile ntsena munhu wa mavhoto.
3: Mun'wana humaka IPM01 a kumi ntsena 10 bya mavhoto ndzeni eka mavhiki mabidi.
2: PM13 wa huma na yena hi ku sa ku fambeni ka mavhiki mambirhi a kumi ntsena 21 wa mavhoto.
3: PM03 a kumi 77 wa mavhoto wa huma ka mphikizano lowo.
2: Wa vugamo a humaka ntshwantshweni Phatima Maputo IPM08 lweyi ku fambeni ka mavhiki mambirhi a kumeke 75 wa mavhoto.
3: Muhumelelinkulu wa vhiki Irmãos Ntsen PM02 ni 318 wa mavhoto.

0: Fatima.
1: Ile buwane iyamukela shana ya kumbani nivunanga ome kodigo PM21 muvoti.

Waugamu I Sebe Chama Boy. Wale matutwini ni munanga lani nitazani chata. Mwivoti kutuzisa kodiku PM20.